0: lorzin ya dundun jami soro isu ya ne ya kazi ya fundu yi sau karunin mai kimiya sakudin?
1: A armari ka ce yau sai da ma tunate ba ya aman da ishe na da ma wanzu don ya katin da tunate ne yaro da isa ida gwamnati ne a wasu runa da yada in ya sa ya da kulzi katin da ma'amala a rakido ma cotto lamar da har yi ro ne ya kama da sa da wujir kama da lalo lelenu ya wala ne da gwamnati da a wasu ma da an dira asuzu kungiya sai za ga asu za na da mana cire ha sai aure kiji dai
0: kuma an ambula ya kliwa sule karam
1: nguron da rada da kliwa kareye na gari nguro gari da nomi
0: tanya da in kirma nyo kariya teure lo dai kirma karab ka da alamin foundation ne nyo tina mara kinin ga brain waltum bare num shilan ailan karam
1: kin da kuma ba ka video call be ma shago da manyo fule yakin dai
0: masha Allah are am karai sana ce su in kariya
1: a je ha dan gana to an gana biya kerere gina ma nuwa mari isu gwajin ya kamjila nuwa mari isu dole gwajin nayi
0: kauri yo da gumkumin sandi karaye kuma nafsana kuma futu ne yede bron kin she mani min din rinu mani mai de don kuma sanya karam fanzai da kauri jiri sai gumkumin mani mai de don kuma sanya karam fanzai da kauri jiri sai gumkumin radio da kurin zai ro wallon
1: ah ya yi ba shi din mu ji ba martawa kirik boni ma ro mbe martawa
0: kinin gan da cattan galwa jara mamma nya jami bla ya abifar gwamnati ta hangal zakarar su au karab ka ya sadiya ni lefa fanduin nya jami bla ya da kure da fitina wazin ya dero nan mu irorumin
1: ya hutu aka yayi lema ambula da biya tamburi na da biya kwalza kala ji le za bin dolan masalla gozan kin dawo so kam dala son biya WF ya jiri kindo jiri shi ma ma ari gwa da ma da ya sai gozan ba ma da am gozan da ya gwa da ma jiri kasu ya da farashi diga daga da butun so da jojen kin dawo yan kan gulen kan amma butu butun sai mun bita lasan shinkawa lasan butun so na dai kawal kawal kan duzo mu koyi yanzan biya dai kateri dai ma amala kateri dai lejin dai kijiro hanzan anda ambula an gaida kateri ne ma amala kijiare kala jiri biya ka gara ta ta boza ngurongaya boza jiri karani sana da an gaya a surabula dai ngurongaya goza ginazaya kateri zalan nge ya malma ya boza kateri dai aya la girden gongo chaman dai katerin dai sakki sotulin dai ade am ci zuma na ja ade mana ja jara zan pidin gurongayen sadin ma dai she englaji kater wacce to kraw ga en ambula en gai namza na da ande she na da arka
2: masha Allah ngila harami kurin tun di sallar Nigeria Allah cin ya kare an da san mai lardu ne chatter lenin Umar Muhammad ya na cibda wartunan shaku sotton zazan da ita ga sana tanas marofal lokara da karabka do ne amkare billahi civil society organization gultim Abubakar Chuku Mullimi go jawo da kala suna ma adan tumangana karinnenno
3: merci c'est avec plaisir que je vais répondre à ces questions
4: galazoro nyaskar ngana daji karoka jaro corona mallo zawa ikin nono ma burasala kin daji dawje min zai solo dawdo kuval zertaro sero na zaga wen mare daji am doyi sendiye to masoro daji karun jamin zada da masatana adiya suka daji katenza kotro waljin daje amaranga wadelan sendi jami bulaide kullumo dawartana kara amza doni daje sendi asolo kolzana mare isa kapturo nye normali daje ndumai kama zo wajimbao daje abiro seretaro wolone daje kamare afu maze daw amaro isa gainzo solo mano ma daje jami bulaide resa amada kapsen anan kade sekuwe tumangana daje condition doni kuma awaren sede sendi daje kaptina kuradia ma sendiare kasassa daw jamiro waltare tumangana daje ade awe kombolenta shima nilewa kombo kudiminna ade shawariya sulwa galalan daje ngawadielan amdani kuma juskona sorna maada daje banati no lono ma dai tumangana dai aukada sorodun kinna masande ade hakuma lardiya kal karapka kanjimaliye amdo blaide kuru sendi gadeye dai ade saka daje banade fotobison tedin amdo injus kuna sorna mada banatin kuru sendi ne tapsa waltana madiye injestimbaro kurunga wadiye lan auran daje kamdo tapsa waltana madiye kwai mane so injus kuro injus kuna ro sukuri nari aflejin mare kanda au halloi amblai mada kuru sendi doi dau boko aramedin zoro to sana maso sana ndaji fatoro walleta au dau jemero walleta walleta ma nala ndaji kandanza de kunzu amse sendiro joskuna ya ganaze en kuru karun ya sandia saten tenda daji kanda seye goza isana kanda de sa samandin na rege rege na kadro dai annan kadro sana amdo tipsa walta na maso adu sendido ndaji halnza kutuma au kandanza kutuma re kolle daji halnza sasa ndusei sendia kalewalan kapkin kuru adema alternative au loromdoi mat

0: Glasgow Kentu Adu Poledoni Ahmed M Kakai she Tyro Kamwa Burzum no Rosu she Yazina Mada Karangai Tamangana Kamwa Burzum Tine Kuradema Awad Surafalenzani Yazina Mada Suron Darasa Kuradema Ilmusa Gwenye Notumandia Beji Daji Kentu Lokto Adikal Kalin Naptundu Soya Sawa Ma Gertia Lari Nanjere Adu Gertia Nadoni Fatima Grima Modu Sha Kusuto Anza Kela Mududu Tanase Futudoni Shi Kasarudoni Kishana doni sau nzulio bayan amza kura firtana maadi apiso sadine klan zandia cha kututanda zandia zana maada ndale nye kirinye. Fatima Grima Modu bismillah.
1: Masha Allah ushe kasadru alhaji gaji medu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuruntu kamamayi andi arifsuna suru fraskam de tamtama. Fraskram toni kasadu kishana furichi sadi. Kuruntu andi agawi nolono maas. Ma wason nandiro mauduwa gadi gadi ha itagatin suru fraskram toni kasadu kishana furichi sadi allan. Ngila harami kuruntu ndi andi agawi nolono maa. Ma ukuye allan. Ndara son ni tokutokuro nguro doni bulabling alajiri suru burni yerwaya dalzu. Nasha doni nginya firwaye bulabling alajiri suru burni yerwaya lan. Ngawaru. Ndara son. Humana bamai gawon zasu akwallada kazi nzuri foba burum sadi andia zamzina allan zandia ita gasuna kla maudu done nginya firwaye kazi nzuri foba burum sadi zamzina ma namkrashim doyin sadin ma nasha done sandi kinan ganza suwa galautu yelan kuruntu daji kusota ni martawa gultina ma adu sandi ma ya zara ali idrisa adema ya maryam dulwa Kuruntu notina idea ishi nzuri foba na shaburu msadi wa zinaima. Sawin duliaka da ganyiro sidi hermanza suwa sandia yaksina. Adema aoba karukama adema talisi kada sutuna na sha sandie ilmunza suwa zamtielan. Kala maudunde shima adel ngomna baana umara zilim sadu indi mfindi luko diowin. Bayena sidina tadir nginyadu miyae surosa agultina ma alan arudoin. Tondina ima bayena chudu. Soku doni la marangi nyaye kambati yalan kurtro sikinyen. Na shadwe national akotin. Kuruntu daji dalido ni kurusika maudu shima ada wanyana de shima. Sandifiro angi nyaye nzulifu baburu msadi sandia zamzina ima. Kasada nzaro kasada nzira kuru adema ta naso. Sandia noza suru kininga nzailan wandete maso tulunyi. Kuruwa de ma klan zabasogi rasa fayda zen jemi gade ayro sandi fayda zen nin klan maudun shuma ada gotu kuruntu daji andia gayo kusota yi martawa fiyarwa angi ya yi gulungna ma adu roko huwa sandia awadu ni zandiro ita kaya nama suru nguro nzakultina ma alan nandi andia kurentaro klewan andia kurentano ngila masha Allah usu kinshoro fraskamdone kasada kishana foru chisadiro
2: ngila ushez hale
1: kala maudun de done ferwa done burum sadi kazi zurfa ba ade sandiya zamzina hinum krashim de sadin ma na sha sandiya kin ganza so dan galautien clan first kam shima da ita gadkiyen kudro muskudro fiu namnuwi awando fallandiya duwinen clan na sha done kin ganzo so dan galautien brohawlin ya maryam nilan badingya kawdo awado ne kin sarre suro kin gando ilan kaw shima dro ishan no brohawlin suro kazi don zurfa ba ade lan ai kin ngau
2: Bro, how old Cleon de Sulay Bamande Namiana? Mountain de Solayan, Bande so I could tell Ado, Falde, Cusoron Jasin and Bambi, M. Lada, Bene, Little Inno Wazina, Pajer Man Pajer and Dida, Sanana Man Sanana, Sarsayim, whose squawk was he, Canum Manting, eh? Butter Marie is in a land is Alamasali, eh? Beyonde so and Jasa sang. Yes, Badiana Chaman Barricole. A year and I dared Isa Surobella, the Marogasa and I. Barrick the Marobai Sanazana. Har andi arbiya kaunde yak suropitna ari imda mar kurbiyan de ana konga ay duk yakati kaunde yak bri bangudu gay suroba ma apima awete ba sai sai ma baladun pomzain apima gonye karende tinde yak mubak nzaba karamen kashe yinden kaunde yak do ise yarwar karai idp kazana sa
3: idp ro
2: karai idp ro karai
3: kirma alaman na ni sandawe de
2: sai me wulari da kongana indi karangai
1: kasarata don gaudon isu yarwa ro ga wailan iya maryam kaziya kada nyande ya zamzina nan andro baina di makasarata ro ko ru ade ma ta naso gaudon kuma shi kaziya do ru suro yarwa isu ga wai allan kazi shimade ai gade girzu sutu kazi shimade
2: buron ma montin de ngalala uma primary 5 pede do kadiko gade awongi do har sanyi kai ko tuman ko zina do iske montir masad mbiya kampo so chistuni sad man biya kiji bam silanya da ba man baka ko do kampo jiji sila kero man zin alai gana la kiske zu ishe suro bulai patutaye namiyana lafiya ro aka da suro kampo man kazi din banna tana imbe ande amma futu yande alhamdulillah namiyana sad na zawar mangalar no yin jili kumbu baso kazi kara baye so da andiya zamzina yayi ba awa baka dambe sadinna
4: ngila ya maryam da ji ya zara waltu yake ya zara ngodi ya ya maryam me awadu ne kazi shi suron zirfo ba do andiya zamzina burum sadi allan bayin kada andiro sidinna kara ya zara na shamin ni kaudu awadu ne kana sare fandima ila andiro bayin na dibinno bro howling kazi ya ji room ina tram da sura kwallo
2: halan da kada kan zaban ji bangudu ji kiji babia adiyalan kame gojin kantana lango kwasango dan da kam kunan zai ba futurete literally te yeba walan da kadai dai kamin dialan kwallata kai farrin fani mai suka musan buna rumin hanze da tara kiri gozi kozu kozuna tara rumin kin jale kala rasa isan bana sako zai sanan biye kam do bexu su kuruna mandanim kaman bananan bakon lam shakon aha do soronz grace ruyan akai kam kam shimar kusoro sharikine gabozna ta ganyarin alliance ta muno kolnye koy ya awada on just dey gina
4: on just dey gi
2: kan dia kan de ishe yarwaran ishe sura kam plan na kai suno ba
4: yo ya zara shikirma ngaudo ne isu kana ngando balin wayland suro yarwayland shi kazi do fallan da ruwa ma adin ai san ba
2: jama'an da kada kullin ishe na kumbu ba kan sa ba san dia kro da yana ngo kra ba tarbiya da nan nan kiji la ba nan lan biya kazi kada am andian fun sururiyan akai sa san bu nan biya sai hang lelan sa turuna san be la har ko fa da zaman barwa zana san
4: ngala ya maryam na sha mol tikya ai bayno an yaramin na sha do ne a wado kazi shi ma da girzu su tuna ilan wani a wala tan ma an bijima
2: kam na rayin girjin sambe dan kana ruman marla da aula sadin ko sa ruman malini mi ali tarin kurun ba so yimbe isim ko san man namu mi ko yam don dirai rangam sashi madam ma kalam ma yimi yam dinga zinan ka yairo tunda kauna ambada adso yairo yana kada ko zinan be tara fero wajatultum kasaltum kare shawa ikama magni fero da ma sande chawul wanke ma ba la adaba dizana ya adamu a woni min soma ba sadin ma kampo ida bira rumin a zana la rumin tin zanya la dan kwali ya kili za a zana yambe duk suro kazi shi ma da yirman karai
5: ade ya mariya dan yi firo da wallimi a kada suro kanin game wajin a wan gaimara dan na ai dake fandike dan doye tafakar da min suro kanin gaila sanya ba dai suka a wala suro kurman man fandin ba akai suro e kai ma rotuna na faida wa kumbu ya dai ba dai suka kazi dai suka
4: faskram dai kasa da kishana furuci sadi allan bayan kada dubin na karaku ade mata mangana firwa amando sodo ne butur chief for sadi and azam suna ma adu kirin zai no wallo ma surodan da rasa gwazain a wadin ya zamtu digi futu yiro ne nan tafakara finim kinan ga ma furo gonum gana min faskram shi ma ada ita gatinna kara kirinci ma kirman da ya karanta ba dai mahallo na ma fraskam da ne kasa da kishana furuci sadi ita gatina kara ngin ya firwa ya kazin zurufo ba san da zamzina ima nim krashim doin sadin ma na sha sandi a kin ganza so da galautiyan clan maudu shi ma ada ita gatina kara karantu da ji dalil doin su kuma maudu shi ma ada ita gatin da shi ma sandin ngin ya firwa ya zurufo ba burum sadi san da zamzina ima kasa da zaro kasa da anzura san da no za su ro kin ganza ila wanda tuma sa tuluni clan za basogi rasa faida zai jimi gadi ya ro faida zai nin clan dalil shi ma allan bayan na tidin na kara bro howling san da bayan na sadina look to don zurufo ba adisan da zamzina kazi ya don su rodin san da zamzina ade ma kazi da sauyin awado ne girzu su tuna bayan na sadina kashuru kanto da ji an da gayo sana kan indi mai allan futuwero sande tamza chada kasa da jili sadu na shado ne kan ganza so da galautiyan clan. Urade ma futudu ne sendi bananza judi sadu amanza soda bananza kananganza soda ngalautien klan na shadu ne shawarin glailan atanas maru na shadu ne ilmu a fondwa klanza so anzit kailan kruntu dajande aga yo kuso tai marchawa ferwa do nguro blabling alajiri suro burniyar wailan ngawar ruhu mana ba mai ngawon zasu kwallada kazin zurifoba burumsadi andia zamzina allan ngila zoro ya zara ya maryamma sana kan indimiro ishana ya zara go bayan kada duwa na shado ne awado kazin nan dia so ndana qur'ani mata na so kazin shima dai awado ne grizu so tunailan ya maryam ni shikirma a suro kunin gailan futudu ne kuma shi zurfo ba nan da zamzan alaman nan nisa uskuna ma qur'ade ma ta naso awado kazi ruma ma andro bayna dimma kasaratar qur'ade ma surollan awado kazi digir zutna andro bayna dimma yo ai sok na sarro suro kunin gamin
2: gumuri lazili shay runin kama awari sukuna san ma sadin ma zawar manya sai ma sadin tan akai landa yi adi goya rumin na kai na mumtan ngami ai awla rumin ro mesrana ai naira ubana min ya yu ta koko ani jili monti so an mani sa makuna na man naga sai tan ngami da Allah zawa idu to bade koko alhamdulillah mun zawa shi ma
3: tun zawa da to bade yam
2: tes ma mama shi ma wuro kurzu yam amande ngai ndai so do tin sai ma wuro sakale diula fal fin ni ai sai ro pele mi akai la har awai iske tili koko har uma kam moy kiri kina ollono
3: zawan buru hawli dutuma din da wurtula din
2: yes zawai dutukana duhin sadma awa kuna sar magana koye de ya gare re sadma dundin yarun sakozi
3: gile kirma ya maryam dundin yarun ladama da sadin jirofa ngam uma dundin yarun ada rongoro
2: sadma karun inga kiji ashita man kuna sar ma nyani mama amani minde nam kam ma nyima a alawro wallam ge yango ya ganan zuma dundin yarun sa uronga nani grasanya bakta ya lenye kurnye ti mawanti awai awai gaps na isi marin ya sarin sunun di roba yar ya kampiyon sa ko zi shi da haka yi
3: suro din man grasan yum waltin bakta kayum waltin suno yum waltin himar kayo
2: himar da masal yar
3: wurin ma mai nima amfato da gidan
2: haka yi da man yar tullur sa sarin ma himar son ma ko zi ko ya mama kudun ma kullun ba haka yi sarin kijila rafangana har suro din yayi marai kina shi yawon zula gorais muradi igal zina sarin mangana uroci tun da karo tun ma da dutumin da su
3: zawa kuma mu komir kuna da island shop sai
2: adi bongol ai mouse ta bata mu na madun u araka kwandimin
3: garam tandimin na zawan da wai dutumo
2: a a samin ba amma dai alhamdulillah ngu dutukana bongol duro kama kalakatu ko nya ngai dog ma sha Allah ran ya samin ba isafta man
3: yo zawa jiri jiri so dutum gawlan
2: aji zalla dutukin na kai sadai au kalakate so zo zo war masuluna na dutuke ko zana sha zawa aje ari masha Allah da zawa sulu da tukai ko zuna so da ba man ba
3: ya kuma gaudu ne sanyan zawa ya din kasul a wala gade bi ya sanya dima wanga wala bi ya
2: isma ar man alewa milike dikin aya iso bi ta tambuke zawa fallin nam gai duniya isa na tasin uwa me wa da kol gai shi da kulle kana zawa idu to duro
3: ay klamo isu sanya jili atari ba da kure na sanya jili atari am kuraso na sadin sanyan junjun duniya
2: a okala ira sukina kama jili zawa duti minya sala ja kuna mgra sanni ay bar waljin amma sanya shi mari be ma ya bana jin fiwa me wa ro kam korumba sanya de taida zin ya bana jin kam rumba jili kama monti kranga na kai mai islamiya ne samma zawa da manti duko awai zawa duti kya kama mar zawa da man kuna kin tawe su tiya yar u kin taw su tiya biyan ga ya uniform ni sai u makam go awai samma sanya mu koi ruma na manti duko
3: lokto do ne monti so kran min allan ngalkere jili aula nya mauzu amun furata din ma biya
2: dilin bai registration wa yake hade sidi kadi ko ya zawar kulle ko saduna ya ko no dan dufin di man samin waza Allah dai yanya na do mana ke Allah gana wa bana zana amma ga tuna isa time me du fol fol la sama wai uma biyanin zawai mar da tikya biyanin sala wai kuna da bar wanzin ya ru pandika yake yake dai wal tike ya ru pandika kulli kan no ma ba du fol ikna time akai la wai biyange biyange tuddan iske ta motoro kadi ko na Allah dai gana wa bana zana
3: yukuru monti gwamnati da makuma kuna akai da mada
2: ah monti gwamnati da man mazan
3: awlan bai najiri kirma surkunin gailan buron nayi ya ma awan manyo sadin isin ya fusha awjila ta da awla tun masun biya
2: jilin gumri so ar mai sha man salam pando sala ta amma buron ma furtun don karam ma duna ade ya kon mama isku timiro wal duna yai kadan bai
6: har salan lue aula aula aula aula dede au kuna pandegul jinyai kuru kuru ala zaktin zulan dai iske awonga kuru awen akailan kamye konye nambe wa halaka daru kuna hindi aula salah mesrana tangamya ni kuna ada lukian dain pandikin not tangamya ay curum na lay batin giya pandem baro curu kwaya biya dai ay dikinyai dai say kanadi gwenye kodin rangya o shumadu dai mwe tanya nga yuki
3: so leche rinjiri rumin sawala ya yeka mafaizen aula jiri ata songal tanya sonduna
6: ah jiri monte napnu adman sawa adi ay kuna ngay sutu luna chejin adman hangalim gurza inda biya kamande nyo kadar zuya dai lay shumadu gamin gigi ma amma ni salan kaliyama dimbale ni monte rosodo rumin sawam ada awangai zuin dai sapor mi awlai ngai lan chondo gudin dai nye sanan alai awzuna ma wenda dan linge gwadange gudimi aga amin dama amma range ko zuna alai waza suna nan gini kilar gonge ni zawai man tan dutiki afan dikin na tin da kana ikam ce jin bada gunya
3: ni asungana rollo wa bune ba ka usu baro musko indin zawa marom
6: mukoi zawai kaprong na sanya idikin
4: ngila masha Allah kawo walti kenan mu iskin no ya zara ai kana soro soro kin ga island ga wado ne zuri fo ba da nan da zam sun ga wanda kolluta na so na aka da diri diri nuwa do ne isu na shi tun do gana da ya chondo
5: tres filo so tela sa sai fallan da dikin alhamdulillah kuma da
3: ka zumu to
5: ha zawai da cikin fallan
4: yo futuin ye sanya jiri a ta da baranum gom
5: amma ya sassare jiri rikin kun badin adi shaidin zansu lady adichin adai su dudiya a wance da wai klan zaru ke da karo tike dai wuda buran klan zawa man bade kon klan zawa dai du cikin akai da fallan da du cike kuna san ge da lenge zawa lote na yero ma yero auri kurungo yero wada iske du cike pe sai da yer tiluro tiluro ko yer tiluro dai lady ke la ce ju ko la du kuma lenge dai multi ge da bulin gonge da iske du tiluro na poko kumbarin kumbarin da keke pandike da iske kuma
3: burwan nono ma shikare dutu solo
5: ah nongu iskinar manchiri ko uru sabai sukirin
3: tawai shi butu ma dai sha zanzura kokero
5: kan bula da yarma desin wa nan numa da dai goda sanya ri dai su tera zukujin zufani min su dai sanwa bai dai karun yuro ga dai dutu bari ko za dutu kindo dai keke dai kala misallo desin nim numa da kaziya adai sanya su din tuje sanya su dai kalan zarmi ma da ranin da manum nan ba
4: wani rumin kwami son kamla inzurfo ba na iswa da kwami son kamla audio baraz gozi ndiya au gana do dimin yayi amson ya daraja lan sori kuru kamla da awlad dimin no walja don ya bana jin ai ma dimbar walja shur kaziyar waljin jiriro yiro screen kawlo yiro sikli do au klame do fandimin daga lokto gojin bana yi kinin ga amma kamdo ne ga timano zai daga dzina
5: muska dinoro fi nafta da faida su ba bi amla sanya fallanda da dima shi man amnon kula ne mashi ma kujira fansen no
4: raun ko mla sawam lan yiro sautu gina min kun wani abin wuri da dutoi da bai lan kalan lada ne a walacin gidikin cinin sanya su da badiya
5: aka yi sir man bena dukkan daren ku da ai kare shawa cikin turi kare shawa cikin sulin ne da ya karo tima da au da dai da mani me
4: ya maryam na shamin surukan gan dodo ne butrum adi isin yan da zamzu ga wanda sa kullu isin nan wai allan suro karabka gwamnati ya nin difirwa ngiya na la nya sabsa yayi nyiro kala from la yayi to na so sadna man bejwa
2: sa ke camp nan yena man bejiri akai so isa nyi pya tara pero nya konga ga de wonde wane nya boja le ni miso yayi be kala de from za na kada adi me man teda ni ilmu te nan be jeli hygiene kick so adi ande so da nan be kada ngairo kala de from za na kada be ku har rumin makam la ragun nyin so jeli wonde ngai awla ngai di miso nyi pya tara pero
4: sero ta kumin
2: ni peroro wallo na ma ai soga idimin hakala mochis kumin har samma ndero kalandi papaza na kungiya yembe kusoro we pero ama yero gulnin nimbe ukala exam da mar faida zina imbe
4: ngaw shima adelan awla jidita na so bana krai so awla fando ambe jwa
2: kusoro awo shima har tangya wa wardine sad andi kampundo isak kraw krai jili pero ambe monti soro sadin tar jaye har ku amai har firo falla kusoro batin tuzina sadin yayi so da hangan zai suri giya kon zakwa wale ngina makwa awular sadin won ngina alaye kadar zun yayi amma sadin hangan zai biya suri yo
3: kraza isana
2: ah bakra zai isana lord india nero gulzai non gai sadin har ayin da so cika zana chaplate yin ya bado oduwada amma awo shi mar kusoro biya kadar yayi
3: karunga
2: ah kon zakwa sadin kranga na wai faida tukana la sadin nasara jiren zairo ga sadin salen me aman isin baso sadin balle ma fero ci bokke aso lor na salen me isin ba ire yande so de campo dum panza allo ga ya kwai
3: pandum ne dimi
2: a pande kelen ga amai ga de lezana
4: awla krai di mama biya dare
2: dikana alhamdulillah ku zawai rumal manta munya first month primary dikana da
4: ba ma din primary dim da
2: iskana jesus ni dikke na arin dai awo nge kuna time me sai zawai kap da jakin taw dio su tia time awa du fal fal
4: ma wi jesus one body
2: ah jesus one body nge har to har iske ngoku buzz secondary ta munge wa hengi baro ngana sama kuru zawai man tiduko tinda nduma nyiro dio mai ba
4: biya ba dini miya shiku nguna zawai da samnam karam shilandimi awala jiri kazmo isu awala zamani draw ziktimi
2: tada talaye di awam la falina indi daw kamaro iku ipandimia kwa agap sinafuhunu mgarna mama kajomia kazmo sodo ayibi manyero sidi mabaye na alhamdulillah gana ashir na mzakti ipandama da ya imla api matiro iki kia ilene isiki ay mabaye lombo ibatinda kirada pandikinda nge kasadi igwangana dan kina yayi salan kira in Europe da jindiro kaziru mi do kajirun ba gulzana duna huwer kono ro ya kwai zawai kiljima kilnye malu yana dan har ba am ga wande ro zama ko zana ta kwai tintinye na ma
4: ajijin gawo din gwamnati yayi karbkasu yayi wutan ya kalata soruna kun gando su da futin clan
2: peace and the same mountain isa sunde so gozana and ya tamonya crown gozain sada awa non mao kamae wani aunzalar anjes kadan zai gadian dia mazai har ta munye tuluye sakandare kama ta mun ana
4: ngla masha Allah ya Maryam ala para sukuro turu kasada mun ganyen musko duno femi sanya lambadinim kuro hatta surallan nun krashu magod kananga mangalautiyan cinum tareda nan ilmuswa manama kuro ade mata na son fulan yayi chafandimin no walja kraso dugom kominen nye nindilitima ngila ya jazara na shamu walti kya tumangana bayendo ne sinare nyenya kurnozina kuru kruntun deso isa ndia kurnozin firo amando su andia krinzen wallono ma sai ye kurnota kasa da gozen la adiya kininga chima dosa a ciza trader za kininga za su bana zain ai hawarro na shamin
5: alhamdulillah askala kamaran goku ishe monti tamanyena
3: mutunci din
5: mota a fallan diyar mamaiwa bana zina we kala ya bana ngana saya fallan da dikin da suka
4: class nawin ba madan kullum futun isim chan mana ginajin
5: class 5 in koloko da iske primary da ga ki langi tumo ke da iske alajire la lu ke da tumo tumo ko
3: kuma secondary school ne
5: ta tumo ngana paper ro ngana
4: suro kram dimin allan jiro fani min sa control women ma
5: sai dan ga kujin fa ngadan dalil ilmi bo ba ma rayuwa kamar ma kiji ba
4: kauka da kaziye ruma sun zurfo ba Allah ya zamsu nan goka sada gona makararun lumin galtiya wala ya fussu
5: kuma lecture bayan be monitor lenye ishe ai ma baya da kai gonye lamye akai lan grande ci da yi shoyi da mama ya finye da isin hidipsu dai under restoration so sir da ku ishe alhamdulillah go wayan da sororon yana karon yin bele saka namgi awa kanadi ai sako zuna kuma ilmi da shi ai sako zuna
4: darajajurun makasarataru ya zara ayi shawari ruhamin fero amam dunin zurfu ba dai sanda zamzu an ga wanda su akwai zanai ayi shawari su ruhamin
5: wanda mu fuska dunin rafiu just nunuwe kuma kane da gono wanda ai ma ba an ga idan ba su wanda gulwe krama no ilmo ba mana ba sanya da sai dai wannan muka dunin rafiu nan a falland ya di mangala di ma yanda sa wanda sanwa kijira fanzanya
4: ya maryam na shama waltika darda jiron mu ai sululuwe a wado ne kuma kaziye ruma kana san soye fanda masoro kana ga melan kuro ade mata na sukrun tunde soro chafuka musorin no wallo no ma au kasadi fulan dimya danon beji pro amam soro shawro hamin
2: ki wande awai langai bada lenso kar krangi a bribe kai da lenso a awon mi ismi a uniform ma de shawul bayan jilan turan jilan tulme waje sural awam lenimin kama min yaro jimba kuro
4: ngala masha Allah tumangana awado ne kuma bayinu hawailan firo amanda su andiya kan zanar wallono ma san dai kasan zaro kasa da sasare na shado ne san dai kunan ganza su angalautiyan yanza su wallono yayi tumanyana san dai yanda so do kasa din zambeji na shado ne dulinza musko indin kanta qur'a dai ma san diro awafallan dia kunan ganza su bana tayi din san dai san diro flezai na kashuru ala kasa din zaro kasa da sira qur'ala nan dai futudo ne kasa da gonwai Allah kuma dai nan dia bana z ngala masha Allah tumangana nande fandu faraskam done kasa kishana furuci sadio ruptuwa allan kurnotuwaru rai ya zara ya kuruntunde soru chani fukando soa sori no olo numa awa kadani ya rotak suna ndaranya ina kalam fandu madu adama audone kamande kadazina kur adema bincinum tarida nima kamande kenengam du faljin adama adie kuruntunde soi seye asuza ngila masha Allah ne rawal take uso gul ngana kasar ro
2: ngila
4: masha Allah
2: ku yayi ra kam krawni gotuma me ma grind ma ko yayi nin diri be kamar ra kana doctor lawal ngai kusoro na shin nin bonge asun
4: doctor wannan kare
2: me kamar akai da ma kusoro kamar ala dai kamar ne nuwa yaro kam wa fantin be ma krawni gotuma be ya ra kana
4: ngila masha Allah

0: Dola zauro kurentu ada fula hidoni umu sangare mada kurenga ita mangana fula nzare gana ro andia kurno zonaro. Kurentu wande nandia kanjese godi faras kamdoni kasar kamae fatun darasane da kurenyana kara. Faras kamdo kasar kamae de dagortena da ita agatin futi itiru shi kushana doni chi forisa de maade kazi yanzaro sulu amatu buso faras kamshi mada dagortena ita agatina kara. Rajikrin tolok to arkal kalin gurtiye lare doni Niger do lenya na doni Howard doni kishana ngini she suro kasarin zen futu doni num ngini zare bas down ba maro she futu iso sedna kalanza gozna lejina kurade ma kuske kamayro api ye kalain karai kalan lenye sama chidai Hamad Haruna shazan de zanama da karintoro
1: wata wa modubun malfatini wata sambo sani findi biaga ina gana daw karant ni la india tsangu no kashi na do ishi kala loy dikita alma bande mashilan la sani mashilla india go ina ishi ndo ni lelan sha tsa bacha indika she na zonde ya de na langra ne wa ina pande bosoro ishi sai da he awo sha awo leni ndo ni india boya sha tsa awo yanga do ni papa ta yanga do lam katen da dan biawa yanda tamanya ma ne da bacha ta so darma ta hadni hunjer man biya waya na indi nadan dane na da nikla tulo filmonte la ta kha bakta wa wahala wune na yo talalan ji do le re awa ni kam do ne inda bai na da shi ma wen pa ta ad to da kai har ngoda tuma ngoda ne na bal hen ade do ni mane kam la awoi biya da ne gonga wen ad to lan do ni biya kati fa mangala ba biya waya goya kwa da sa na ade biya kutu da kam baba da sai kana di biya mo na tutuke biya har da nan muke hawo ko bangawta sanai la ngawta sanai sadan gu sabin di dukani na sadan salaya sai kramya ni la wula le ne barala de nala kramya ne jila gone ya de ladin awla adila doni india gwada sunne mugo doni ndo india gwada kai biya sadan awada di biya awani gana la kili awani wahala kan kala tasa ni ba afima wani buji ma ba buji abirin yar ma wada katifa ma hondo kani dunya ma ba ngai biya wai kala biya wani ne badin an guma da ni fa goya biya wai an da aw kuma yadda su lo awada biya kwacho wannan da gonyo anje ade langosa wada aw ngai ne mena biya wai ndo ni biya bara ala idan an ade lanci wanda awai an ka bunde gina ya biya kwa fadu kwa ya sai kana din ya ba fadu dan je kya biya sai kana di ada ayya aw kuma biya kana di gonum nan mumin ne jadda ma bayo aw sana do idan ma banda kwa yi muko kwariya yo inde ne mena har ma biya aw ne ngai ran ya wani samen da kuma ma bula ma ba kuma biya fa ad to da wanga don ya wani awadan jasani ba na biya kai alalan katin da gani a wannan awadan awan jasani ne sun haka na da yake ne ya shawara yayi ma bana gun kama ni sama da biya sai kana da wa kuma da yarki ne ba shawara halar le ya mun halle mun halla ma kulanum yakum jasul kulanum tuce ne in yaye ne da ma ma yaye ne adma da awan ni lengani amma sai dai mana yan hangin no ne a wanda a lengani kamso da mai nan ga adma ko a waye ni ditari la ka lan galla da le ne a waya kala turum in da tabta in da kala turum sadin ad to da awan adoniya amma ngai wudu cinga to na so lani gonga lengani gaskiya kan dama fande ma in jo tallafi tan na mangala ngo ya kala de bungo do ya lande a waya in biya wahala kala ad to da awan ne ko an kai so an gande kalkalli ni biya sai kan adiyoni kalan jangu mbere mbena en kama de sama ade mbere ngube la de tan ja takni ay amma kam la de awada way hangan je to moy mbabya wudu biya awar biya baba lay biya awon biya lambo ya kamya biya wahala yan ba wonya kan ade de rasa timba na kam la joriya wali kam la way hangan je letin ade de taman to lambe na kinje awon ni wandi kara kana biya sara la jar la duna la wandi ke ta ke awoni gana gana dike awon ya ar awo ke abya talafi duna da aye aw komande nuanyo islama rahimu allah biya awenne kalkar hago awenne dinki de ko kar hago de biya tudun ala nuande utukna mala alwa
0: gela zauro mashallah ad bayandoni kishana doni ngini falsuro doni lardoni jere aw defy allan she hawarza kurade ma foto doni she kus kamaro klanza sondunai boyenna tanaso sha samanci dai Ahmadu Haruna zande zana mada kringaye taji harami kun tuso lardo ni jere da kolleya wote lardo kemeru ne do lenya na do ni kishana yanze shi kishana pul suro numgini zelan kasan ze suron ala baras ko shi awado ni shi kasuya ko kurade ma awadoni she kalaksu kanangan zangalo tuye sena mada shidoni shasawan chidai rukai yetu juguduma zande zana mada lenu kurunturu nda rukai yetu jugudum apisu zandeuru zandenu
2: daga iklate mang jiboko araman ha gangse araman lokam ndonno ha gangse
3: a kaudo inda je shi mata nasal wala da yebo karama wa kajin dinna ande blado ye gangse lankare yongaw adelan daji hijraro blado ye morai gro kashe gaw adelan na daji ye muskon yinna duliya ya kta ko mukon yin san ya fulma bawo yawa wanzaye oktune daji wala adela dina hawan zufandi inde adie suka daji wa kolzu la marado daji dikin mama nungun do kamula fol daji shekreta ul kazna seledin do daji nenge shuru sha korike hal uye iske daji nya banange kollo kasu daji na a daji kolle iske jiye wonu dajin gaudo ni daji ne ngana kollo kasudun nam nyen dinna soro san sa daji karen soda selejia daji na lanna uro miyachin yo na lanna daji uro miyan fuin ye sefai chin dajin gaw ade ladina sa oktune daji kasu mawe murai wakaja daji kasudu sa oktu kanala kijijia uro yerya kya chin alla na kaido daji uye kongona fandikna madin yake daji karya kumbe shilanna yu kiya daji yake gundanyiro denge yikin aje lando daji kungra isemge semge hauro du yeruno wollono dauro du yeruro wolzina do yeninge tawul ni klaram yiro kange daji kare tawul ni fike lediki na karako daji akke lando kamula e daji ada shegna zina da daji wiye iske ada shedro karako gawa da shiro ga kana die ladan daji ma wosso nan die kungra yeru sus ku fiyen daji sa oktu kinyi sanaru uro kungra te dira du uskuye safsauro kaida ga uro duus kusan na inda ji nenge karen yido daji kareta wala uzna da kada UK iske fingra daji kasun yido kalkalor lejina kara daji alla man duliyani sai au mazen ro wallo ne ya shila man gonge sero dikin ukala nya da ya wala muradin ga daji shilan gonga na jikina karako adie lando daji kasun yi da kalkallo lejin ga adie ladan daji uye au ne galaron bejiro yikin ro wallo no ma na shedo daji kama amanyi ro soro oktu de daji la marakutu sai azamjia wande muko kumza na fsayi kwalle kasuwa ma za au ne kasuye nyuro chindi yan ma wani ma mai rassa nyuro sadin bau adie suku la marado daji kasuye de da zuro faida yon gaudo daji we sanya da dike ha kurma uro daji lejin allan range kama mani gade suro kaziye lan man range siya daji banain adie suku seye daji kazi adie di siya somandu naro wolo no ma wende muko kilza napsanyi sanya da sadu sanya za lero kara uro wolo no ma rasa daji kama manza gade suro kaziye lan rasa siya daji banazin adu magalanyo
0: gela zauro mashallah rukayya duju gudum nya kusotoma tanaso bayan ada she kuzukuru kunjuro tamangana ginyala so gade ai sandi ai hawado ni shi kushana ade ada kiran zanar wallo ma sandi ai kasar su agoze no tuman dia beji tati harabi kun to so gaudo ni shi lodi kameruni ada kolya lar Nigeria ishen nado ilar Nigeria alan Jamila na chore kala apiye kurunzan shi kishana do ni ginya chidi police den kininga tema adu tanaso sandiro bana tia apiye sande kininga za garza ngalo za na kilan guwa jawor andiro sannao
4: buro salako chama nasha manti krai sandia kraro salo kra de lenum karate kama dili gwamnati so to yona ma ayin so ari ai tayra da she sandia banajin kurungao ari en sanjiro sanya yikuro dinalan api ma sanya asar na ba kamu kushana nan zin sanya mero lo no ma awaga yero lambitu le zakan ganza banajin bawo zare tayra dangala kam dungo ya sanya no dana fero abula ari ari zawadu to ari kambona so no dana tela so awala tande kunkunne tuluye she no dana
5: aude tsero tiri asandana da tiro sai fatkiya au montin zala ya nyirangama au ngugu imbe au gana re shorangama ya nyew shuro arbana ndimi tore shuro gana arbana sin au sanyala ya sero mani en zarla ya sero ya sai kurtun da fatkiya da sai kam kalan zaire wazai awala desin nafsana montin zala ya sero gon im zawan zala ya satudin aw ke kela du timin awala ya sa porto mo patkin go aware de ni kam kala mer walli min sa patkin tiro den du so sa pasin ma da sai en mu gani shi ma da dai awala sar gana la sai ya gana jastai aw montila ya rasa iken go duri kana montira le dan da sai gani nan karo montira le zan ba duri kana islamiyan da na karada na isen sai ya ba aw awabanan karo montira le zan ba islamiyan le zan ba sai ra'ini fam kaman min tudi ya sai raka kare cin ade ja ka sai ra cin suno la sai ra tudi cin da ade suka da montin sai karada ku zan kuro kam kalan sai ra wanzan
0: Gelato ro mashallah tamangna awadoni bayanno sanna mara kantinar hutaman dia beji ade ma gotu fedatin ne kurade ma sandiro sulhu amati no tuman dia beji daji kurantu allan tarem doni faraskam doni kasar kamaye koedo kashe kurade ma allan kasar doni faraskam shimare koluya daji ngai ma kurantu faraskam shimare bolin sarra nandiro imlada alama saya kayen wolte chaide kuma me ala anda rubcho ma nandiro dawarne ne kurade ma nandiro itagat kayenne kurantu su kasar doni sawan cira idoni lar nigerian hamadu haruna shi ay banazo faraskam shimada itagar kena kurade ma lar doke merunen ruka yato jigudum shi ay banazo faraskam shimada itagar turo kurade ma lar nigerian fatima gram modu shi ay banazo kurade ma tare da zo faraskam shimada itagar kena ro umma alhaji gaji maidu faraskam da donge itagar kuko andiyan andiya selectun da fuya kawdo kalewantu sunyo ma salam

0: beri nomban za Ghana.
1: Mm.
0: So kiran zare zau yogulzana.
1: Zau yogulzana?
0: Ah, kuru.
1: Seye Ghana.
0: Seye zoro Ghana, kuru man kamsuru. Misalo na lene kiran ya Dr. Daba ini. Ah, ewa Daba. Zeni eno zayi. Daba zi shima keninga diye filan zafal.
1: Yawa.
0: So she am nazi kiran zana Ghana. Kuru man loktu lan lirri. Fisunye undi ya so alato dikbula diya ura tarata. Standard veterinary. Lirra kararim bao.
1: Wato dabba dita dabba korkori non fondo ma au muhimmin ta
0: zau sherinta don buron ganada cintoro le zan ba wani ma duk sana falin sabse da yi dabba wuri ku man tarata da ya na kun muza dabba yana karosa ni tarata
1: jire
0: da yo dabba problem so dia kawrani isim ni sura bulain ma lita lita romana am lita tinde yanga zan yiro sere moto mano ular tararo gari kuma kudu gari ma bawo yoruma award the glock to gojin kuru kariya doni da sandidi likita da faida te ba ngu
1: jire
0: shiro equipment za infrastructure za gulnyen kuru zawol doni nala buri la ro gari ma zawol bawo so kuru ngo security challenge awo kurnado ni dabbaye marma ya gana jiri kuma kurun kama da so le ga da ga ta kai gai
1: dabbaye din shi are yaro
0: kuma marun yoro nyar kurun dabbaye le ne mane kure sai ha gana basar timin don wungo kama idure dabbaye kurun ma wa kaso fiya karan ga udarin sa gwan da saman be
1: ade
0: amma ni kuma kamla cijare la kamla bolorela wala shirot le ne kurun dabbaye mane kure wa ma
1: gana kurro le min
0: na kararwa ba
1: jire
0: are kurman kurna da lockdown shi zau shi ya suro mashi wallahi din kara kuru amdoni bare wuri kwanga son ya ka awareness ka wuri doni san dro na fun doctor do ya role no no don di ginya le no san ya na zagin shi ya challenge kuru challenge for do not accept medication amdari malam shin zarin na fa gargajan za ya da sariya shirin da zai bawo shi doctor ya sunna marmaro san ko za gagayen da ile za aure ne shi gin kurun kumbuya la sauri kurun sura za wera sai kurun sura za wera aula biya amma cha ilmun zuri gana yayin nota na masan lamar za letin za rigin runye
1: ade
0: fandiriye tsauro kokolin za mbei
1: ade
0: kwalo au ka san shanulan dabaro suru amso yazo inda au gana gin bula arman waja fe yar ndiya ko zana duatin
1: jere
0: kan ya au dabas na na kalimo da an baro
1: dai
0: rumiya mbei ma amdu nanda nata kasa da zai ngira yin da amma doctor idro waljin ko zai na wallo ma wale le za asar walta soro kullon zai saudi sakin shawari maza kuru in adequate disease surveillance gunyan be disease sare za sa wuza ayyo san dia mashol kwa san zai yo am ikim le za wuta da
1: tun
0: da nyoro ci da wuri gara gunyan
1: da dole shi ade ya o kira wajin zero
0: dai awa gari sam abiyawa da kada
1: ade
0: da ma biya sam so awai afdal shi dabar kullum sha kwasa ya sita don ga tidro salakin kalimi shiro dim awa shi ma lokto me fulutuna kwasa ya fulutuna kurkuna ya zo me fulutuna
1: gila jire ka krintu so diwon de telefon ne da furum gata 0 usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak 0 0 usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak 0 abi 0 lar 0 fal u diyo indi 0 lar arak diyo bonuya paraskram bare kenan gawro gawe daji awokladin manatin de cida litai lamardo dabba soye ta nasmaro shi kamdo sanya ma dabba ya sodo lamardo cida litai da muhimmo gote klan daji kladin bayan alabara su ka tuduna ngokarin tundirin kampal gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba suleiman
1: dawa tukulewa
2: ngala umar habib ngora zambore wakil karafara da sulam
1: ngala umar habib andi akardi min tare so
2: a tsare ngala so fara salam done shi ina ja bare ne a tirni
1: jire
2: ngala ko so tsara wuce guna hutu kala fara ta kala fara kala
0: amin ya
1: ngala amin
2: da done da ba done ngai ala ne lewai ya zamja
1: kutu
2: a tata da rogon tin kiyarya ngai doktan zai bone ne
1: ade
2: yo ko wuce tudurin min da kamar ngu tana ta doctor don ne kamar shi a dabba da ngu ta tsara da wa gara yo ko sama su ji injin

0: hari na hawa lafiya duk da hawa ne a cikin kun wani cikin ma ayo da yiku am da kura kure ne ma dabba da awdo ne ta ngai biya jiri ilmu don ne ngai ka karam yar min awla ngai ta zamdan no zana putin ngai lakin ngai rakam mutin lakin ngai ran jikin awla ngai ta san ngai rakam ta fata da gogo zai
1: ade
0: sai da ade ta ta da ne lewa ko din yau kun na tare ne kamar duk sai mana zuna na ta ngai ne lewa su fara wallana duk tare ta da yau ko ande adam gana ma sai kwasar tin yaro ga bonya da duk tare ne yin
1: ade shawari andiro kasara tam chaman samari halnem bey shi kusatan de bayana da sidina
0: kasara ta rawo shawari kin da kuma na tare ne dabba da ma wala fa sai zamja a tsari da kurun dabba sirin wale duwa ti amma buron kure ko da ta

0: audu ne dabba aliyata da zauro amsa da an galgana za sau suron dirin kada auda tuluye nan karo ba don dizu kona wale turin
1: dire
0: don dija wale duwa ta adar goyen de a da amsa da an galar noza
1: ngila ngo kam gidi gara assalamu alaikum
2: alaikum
1: assalam
2: akama ibrahim maram gaji kanan yande
1: ngira mala ibrahim ya fanyen
2: zoro na kuna ndo di zoro kujin zo fanyen ka zo armare nya boko
1: ngila
2: angala asrun ka boko
1: ngila
2: angala asrun kana
1: ngila andi askrin yana ibrahim bula gaji kanan ambono ngila ngo kam gidi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: nda tsikliya ya
3: tsireba wa ta tsari bula ga jagan
1: nan nam
3: goni tsari bula ga jagan nan
1: goni tsari ngila
0: tsari bula ga jagan nan
1: ngila goni tsari
3: printiban da sami sai
1: ngila kusa doctor botro
3: are zoro da diware kici zurfayan kuma kam ibrahim gunzana dai zoro kici zurfayan
1: ngila zoro
3: are dabba da non nuna da non yar taran gumun kullum ya kambe da ne ka kon shirya ba urmin da dai kam na magocin dunya kiriso ala so zairin ma awala na ranga tsana
1: wuri gab tsana wuri
3: aha a shi da tsoro haram dana ar dai kin tena magana
1: ngila ngila ala dai fantuna walzu botu do to a shi ma da a ku yar kalma kol zemba ngila ro so da kullimiya
0: a ku yi ma kol zemba
1: go kab gare assalamu alaikum assalamu alaikum andi ya fanin ba dai kamar ngo kam gode assalamu alaikum
2: wa alaikum da
1: dawo tukliya manane nyafantin manane ci andi afanjin bawo
0: dai kuru waktu ne da baya dai kuru Allah taro a kawuri zoro faida ambeji kwa sa ambe shi kamme ngai shi kuloma bi dabba ma da kalzin beji kuru audo ni shi doctor dai ro yadi min buye beji ya amso no za kuru ba misallo awala jiri na da furatuso nji shiro ngla yo so kambu yo so har ni kwanza kuloy
1: ni ma chis kamin
0: a na da kuru man furanum disinfectant gudan jiri kulis na na so awala ma so na da jiri kada wa ma shilan tultum kada wa baro dim kwasa baro na diyo da arkramin shiro ar jili environmental sanitation gunyen da duk sos public health din kara
1: baro
0: animal health lo shabo yan kuru jili nala kwa shiltina so jibilan chin ne awo disinfectant and tulle treating dia da san maso rangam ni bare mai dimin
1: jire kam gade goyen ya assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: duma rajin
2: ayya haya ngure mura
1: gila ya haya paraskram bai rogama
2: a ko ya wangu
1: nam lenum daga na kutu dia daji chon dum ma wotum boni nam
0: are dai kuru aw shi disoro mi adaba am dondi jili dum dondi de kaman zoro raksa folzin maso sha yangam kitiro tulo so at dukso kanum amma lamar din na koja kanum gai
1: gire
0: naro ne shi kanum gai rawal jin de lokto don shi dabba da zauro lo soro waldana kuru sambi soro ngaworo waltin rimya
1: ar
0: kanum gai doctor zamani
1: gire
0: kuru lokto son sonin churuma ni sha kalan no ba doctor zamani kuru lokto lan kwasala nalan suluna balama shilan suluna fangam da kurman dabanum don di tubari ada biya don di tege biya abibodi zai ai doctor zamani wala yin kula amlar lamar da dimin kullimi zau fante jiri kuru suru la su kata so shi nam gata so nala nam gata so hada sama zo kanin wi doctor zamani kuru awla kwasa bi shiro poison sumla zuna so awla maso shi yin bare waye gai kaman zamani dai kuru awo misallo sign na lines la kida jimba shin zula kida jimba awo shin zula nji tok saljin chizla njilulu rojin ba kam jimba ai kaman zamani doctor zamani
1: jire
0: kuru awo agare gapsana don nyidiye churum ma hanga

0: Assalamu alaikum harami and akrunt maso faraskaram de dandal dure faraskaram de dandal dure and de jujati tibirin basduma ishana nendira wa anda kazizina au anda ziksina basduma sura faraskaram de kwe ala nendiro itaga kien ngawa aden sawande musemmo nosi adone isana mbe andiro bara chiza guzen ngawa aden sawande mbe sawande sanande le chitibirin me notin zaika la hawarta tambe ngawa aden nilo lea wa ande nendiro kanya andiro bara chindu ya andiro guluwe u itaga tuma usmati jani sawa chidai
1: Fatima Muhammad Bulama
0: mata ai Fatima enda bulanda ku
1: be class le
0: nda batalla monte
1: alhamdulillah
0: go karin zina ai noti shango ya
1: ah ngo ya sha ultuma karin yana
0: ya shire shire biya dogo ni ya kare ya kamso biya kuma so so biya chipna ko lengra ta
1: chipsan mana falling nan yana ko da logari ne
0: ngala da ile ne furin da arikan ishan ndiro modun da ku yaran ndiro gullen

0: አንተ ትምጫም ፍሌ እንዳራኩ ነው አሜሪካ ከላግዝኝ ያርኩና አላ እንዲቃይ እንዳነል ፋሚሊ አላ ያደረል ፋሚሊ
1: አብያ ካረጋና ከጅንስ ፋንገና አለ
0: ቻ ያረዶ ፋሚሊ ያካቆ ገላ ኩሮ እንደኩኛ ከመልኔ አመት ኩሮ እንደኩም ያከመሽማ አይኝ እድሚያ ሳንዲሽ ንምዋዶሶ አድካላ ንምዋዶሶ ጎንሚያ ኒሮ ይምብሮቲ አይሶ አይሶ ከተፓጂ ዲጎንሚያ ኒየሰንዲ
1: ከተብ አውንቤ አይ ምሳሎ ካሙ ዋሩ ጎንም ይስም ሽሮ ናም አዋ ለንም ሳናሚን አዋኒ ዋኒ ኢም ገይ ገይ አዋኛ አዋዳ አንገዮ ጎኛና ወላ ኩሩሞንዚ ከማንዲ ኤስዲ አማከነ ሊጎኔ ዳይሽሮ ወልቱም አው ሎክቱ ኢኪሚን ሩሚ ኒርማ ናንዝን ናሚን ድራጃንዝ ናንዝን ድራጃም ሀብቲን ቴዳዝ አዩ ስሮዝን ቢያካው ማናቺ ድማና ካሜኛቺ ጂነገ ኒሮ አማክ ስሪን ገይደ
2: ama ahmad okuru yen kame wado de gozo sumburin ba de goto ba de mana kalkallo kuma rumin wado la gonum yumburun ba ma ade kamdo kum sumburo de ma wonde shiro wado de gonimi daji da ngo awo ali abdullahi akore ali abdullahi kuma ni kurumin wado gonimi yumburun ba ma de faidan zimbiya
3: faidan ba wado ade biya gonum awon mu yumburun barollo no ma amdo tumburo no ma luye jire gullune da zero dalilana me gullo zero kanadi dai funa re dai no ni wadu re ranum cika maru we gonimi are dai ngairo wallo ma amso re biya wadu cika maru nya so rain ba tumburo man awa lum zero ranum gonum ba zero jire gulluma zero dalilana me gulluma da funa ro wadu dai klaba ru gotu kulle
4: wenya so koma shima ande judge to bidum sorin dum wadu so are goye ma renne kalawru ero renne kalawu wadu are renne yumbure mbama lene kamdo kala ko fande shogule wonde rumin kala kamde nya shanu wadu duwala kala misali mawa isim shiro biyan sam mawa so rumin isimila so yo rumin da nyi da lem shafa ndim shiro go go go limin
3: shiro
4: yo wa shiro timburo ma shogule yo wa timburo ma kam kala kam baya maras go jinyo yo shimanyo kanyo lokto anyo tinyo
3: lokto masaran ama tumburo zalagde man rannum baro lono ma we ma wari shimaru gani
2: amma dai rumin kirmaro lokto kirma kamo wadu gonum pandam imrumi ma kwa lokto wadi dai da sidinno lenam kaman zidan gongo fandikin yiro wadam lokto ngayyede imru kin ba dai gullimin ga ma wande kullum lokto wadi dai da isude shiro gullimin ne ai gulluma man kasacin
4: kasacin
2: ba shiro jire gullima ya katura fanjin amma dai kwa lokto wadi dai da sidin da lenam shiro gullime da sheke jin zafanje a wada lokto din faida ta sarana inda rumin da gaden ziya ma za faida tin shiro ka zai banna ne me nya a wa daraja ya rasuru na kurman bari ina ga din nan nya a wajin nya a kasacin kurman yiro
4: rumin fatima shi nun wadu so ayi mburu bar wal jabi min nya sawa mai kala wa kala ta nya sawa mai kala ni mburu nya sawa mai rumin nya shadu
2: a nun kam do ma
4: kam do fulutin rumin nya shadu ngero nya sha mana nun golo tu iske nyiro a war a nyiro a mburu nyiro a wadu nya nyo ikin ya isim kala lokcin shi isim majumi nya shari nin wad nin sawando so isim adin sidi awalai nin gudu masutin rumin shi awkala tare ga rusutin nya nya sawamba so rumin nya sha aw lokcin ikwaro isim so kala lokcin
2: imi ma yawa
4: shiro nya sho gullimi ai ma shiro fulum sho gullimi da suka isa nya sha ga rusu kin yori min ar kwata ngero to masandi
2: akai da ma dai dare da jiromo da ne andiro sawande falfallo shawar sadin putin andiro to bring me wado so gonya galli yambama aw ko kuma imburu yambama da futi di e katab gonya wande wade da gonya yiro andiro shawar falfallo sadin ahmad
1: a ushori ri shima aw andiro to bring me wado do gonya wade re imburu yanno walze wai aw doctor isai bi a misalo namnye ruya ranye imburu yambaro walja lenye kam kura yankal aw kam aw sawan dai aykal linye shona ay wani ngongongo dia shogulnye annan karo aw shi wadi yimburo daraja ma habcin yimburu mi ay ba isim kam da nam ngongongo shirogulnya she walte daraja ma habcin yo aw ande direct premi aw daraja da habcin ma dien mangalaw
4: ngala ali abdullahi ne shawar jiya ande da chitibu dim soro imi asand
3: a chawde da chitibu mi ro ikena re ba wada are rannum gallum baro wallo no ma waye ma goni mi biya goma yaro wallo no ma dai imdu karanyin nazaro ranun baro rumin ma dai we kamdo karun zuban nanimi buro zarag da malle ne jiro gulingo wadu nyu go kana are kawanga inga irin fannike nyoro dikin ba to ndin ma wura kawala yayi rai ko kamum ga da romane we nya walangi har da ware da show goma mon zo kam ga da ro a wanda la misal lo chidan da yayi no churo ro ran number lo no ma a wanda imne majin no azom do ran number lo no ma churo karen diem kam ga ro sare na mangalo ware da chikaji no lo no ma ari show ngai chiran mai funa da yi rasa ne ro churin amma no churo do ware ne chikani mi ro lo no ma funa nyo suudi mba ama nyo suudu da yae chikani miro lenu mshuro gullu mgonga inga ini miyae waltu nyo time maesiren kubia funa waltu nyo suudi da yae puyo yarisho kukali ne chikane
2: ngila teida za akai karmaro ande duri titibrimi ade awo log tu ande awo kama wadu gune ya chikatiru teida za faida dariji ngo filendi ade lenye kiri isha sana de noti ndi titibrimi kla hawa sartairo kwenye

0: wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama undudo isro islam yadin zawal lafiyar zo zawal musulma islam yitafujin ma no. zawal shimadu sunna
1: nam
0: yo kan mafasari kan tawa sha mede ko bara sidi sawan zai sadi yo yegul zai amman musulma ro sirai ra sirai gi
1: sirai nam
0: yo molid de kuma ko bara tombuna daraja nzini ngai awini ngai gozu sutu fasari do isro kan tawa molid ten tudin ma musulma turo herra hergi
1: her
0: jagar ma tawa molid de isiya tarihi ko bara yin dufangi
1: am gufan zema nam jere
0: mada da sutuna amma duk so kalim ya kurman wa zakirhum bi ayami la yumala kombo kombo shilana wa kombo suduna madin dirizi sha ya kwa bara amnu musoro yitatakune kilele ada kinin gazar amari alai
1: nam
0: nam
1: nam mashallah da ji haramin karantu so doctor daga kallin nan diro dual telephone ya da furmien shima sifur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sifur abin sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diaw lamba da bonuya da ji prescrum kawe do ruptui sai na nabkata insha Allah korondo bejima andiro zawacin ta nasmaro kala modudo gonye nan nande korondo adio na mgo kamla diwali assalamu alaikum
2: assalamu
1: alaikum wa alaikum
0: assalam
1: nduma na jin
2: abor manajin bro o bolorien
1: ngala abor nya fantin
2: ngala magi tama sena le atro boko ala shone le wa kaukuru ati ala sho ajar zati
0: ngala duk sura ajar zati
1: ngala abor
0: mashallah shukran
1: ngala mashallah le waro no shi ko kam wadi assalamu alaikum assalamu alaikum
3: tamatullah Angela Umar Habib Mgoro Gambore manajin.
1: Umar mashallah nya hantin.
3: Angela alhamdulillah ala sai na ajiru ni ro kamil lo chu.
0: Ah
3: kutu do ne bayan kamil lo ji male. Ah kam la so da da ro na sa bayan da kalkal lo karin zai. Pant batisadin. Na Allah kam la na cha ni asa ya kam biu jiwen. Ayo namun kamilla fa na mama awlo ne suran tirin na su alhamdulillah awlo ne a suran mu kwa awlo ne kuro tira na yi ayo amma na shado ne kuma sai na shado ne kam a dindo gali yayi ngai awla hakkin zumomiya a shi ai tumo shirocin yo ayi kam a dindo gali ya ngai jiri na shagulla ma da shi da tete ayi ni muslim din shi ni shi ai zuma ayi shi ni da tete na Koto muslim kama ne zuma ya tafin
0: gudu da ne diya biya ni min
1: na'am
0: diya nzu biya ni min
3: yo ni ne ya tafin ba
0: tafin ba diya nzu biya ni min
1: ngala
3: ala da ka da sai fa dan ci no
1: ngala kada jozo irin mana ni ma yayi shi maulud irin ba amma
0: ba maulud da irin ba hadi
1: na'am assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ndo mana yin
4: yi masamai nan gura da kulokulo ayin da su da ganin na kafa cikin gam
1: ngala masamai na prescrum kawe
4: sai sai na rushe kun shiro gudu
0: oshe oshe masha Allah
4: ala ala ilmu za fa fa zo kur ala ilmu za fa
0: amin ya rab
1: amin
4: saman ala bara kuro bayan kada su dina kirme nan
1: na'am
4: au kima da andi suro man kare yi
0: dire ya bana zo
4: ta zo ya wala gana killula ta sai an galande
0: na'am
4: ile kuma din ke tubirin so ya da MP kura kura la gwata da ke farzai molidi ta da na kuma samnoi da yaro da girla zai no da zai
1: mahadi
4: ta kuma da jana la kalti ya so ran gala sai na
1: hawo kuma da sai na bayan sai na
0: hadi bayan dukkan kala dina wa shi ma da sha molid ta kulzina ba wa kurman lamar adin islam melan bikke so kama am kwa kultuno forno so adin islam melan ba
1: na'am
0: hada zawal shetan ne
4: nam da dam ima kaza da lada da amuradin ya wada kamno da sani maso din da da go da lanza faza
0: a
4: ga na kalti
0: a kaltin kurmaro mataki gozana na wado molis sadinno son mataki gozana ya gotalan kara
1: ngila
0: shi banna da lokto fallin ishina manzu sanzu da gana gana bin
1: je
0: adi adi ala ala karun zal sutulu
1: je
0: ngila washa
1: tugul maye awar ngilar dimin da ya shatanne
0: yishin
1: isubar naji
0: ngilar waro gulle
1: na Bukam gade. Salam alaikum. Salam alaikum. Duma na jin. Hello. Andi nyapa nyi mbao. Da e waltum boni min nam. Ade. Salam alaikum.
5: Wa alaikum salam.
1: Ndwa mana nyen.
5: Ya gana nguru musare.
1: Ngila ya gana.
5: Pena andar to kiriwa ngena sa te razu ushenga na ala ka wanza bara rasidi.
1: Amin. Amin.
5: Yanzu san maso fanya na tama ne dawo an da zin na ribiya san maso dike la for zai en fila jina ta harata an jiro wai dike for yin wai. Ngai sai am do adu sadin ma adu. Adin banna ti ma so ma kan do ala sun gori au kin gai ma kan gori ma bi ke far jin ba ade sai sun
1: ade ade
5: ade ya au do ka ta fa go sa ala au ndi au shi ma har gaccirin dum mai ja
1: ngada
5: sidi
1: ngada ngada masha Allah ka tab goti insha Allah na'am ngada masha Allah assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam salam
6: nam Umar mai dai mana ji
1: ngila modu nya fanye
6: nam fara wa sai ga mana mu kwanza kami ne
1: ndu zara da san masurocho amin
6: ara ara kana yin ta jira san mala nyiro mu kwazi kinin hangi goko
1: ngila ngila ngila mu kwazi
6: haka da tayin di kurfa Allah shi tulu tura ya ma wa maga warjin di
1: adi adi ya du masho
6: astagfirullah astagfirullah azim ne astagfirullah wato ilehi
1: fitulu radi
6: nam kinga ala mu kwa ajirin ina da mana kana
1: nam modu yarin mana amba
6: nam
1: nam
6: nam nam nam mana ya nam nam sai kam ko so ni do azin mada ko tani kwa bara mana mara ni ne her ga ma ya
0: ah shi biya karo kiji fule ta rugul ta ci zubana a roto ni me kuzina duk son karo kiji ya fule min na
1: duwa duwa mana mana shi duwa da shartin biya
0: ah ba
1: nam
0: aha
1: nam
0: duwa da nani min biya ce do
1: nam
0: ka zo mu bulin biya ci cimu
1: nam
0: bayan shi karo kiji ngai karo kiji fule ta da karo lan nakara
1: nam
0: aha di ala di ayi ta waksu
1: amin amin assalamu alaikum
7: wa alaikum salam yana da zuwa
0: kariya sile alhamdulillah
7: masha Allah
0: barakallah
7: alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: masha Allah du mana ji
7: wani amsa
1: ngala gwani
0: na bismillah
7: da mun koran dai aure da kande rikma out wa numuri adi isna are da atli na don na kamu ga lenni da wa salim da fato da ga nan ban da mun ne wani kala leke la da wa kiringa morane da kazuna ya dusuna ya rai
0: zusuna mana ha sala kurukula maruma yayi dawo jama'ai roletro yayi fanni min kasado nun biya di odi shi mana abdullah
1: na'am
0: dai dawo jama'al me wero lenum ruptudu wane kasado nun fulutin baro kunu me nya gojin baro tidino nya suro fanni min ya yallan ma yayi dimina
1: na'am
7: na'am
1: shi somno molidi ero lezire awla sham bozuna ya
0: ai ban bozuna ba
1: na'am
0: a molido le ni ya nyi mana
1: na'am
0: ban ni minna mu ya nyi mana
1: nyul ba
0: ya wa
1: na'am bade assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
1: wa rahmatullah wa alaikum assalam du mana jin
8: assalamu kala ina rasando fatima mana
1: ngila fatima ya fanti
8: alhamdulillah kaman da ya anja kan shawdo ya fara an gitan buna rasuluna
1: ade
8: haya maroku su sai na buzuna ade kin gana da man goya kala sira su are shi mana tarihi da kin ga misalala alaihi wasallam ade
1: ade shi ma
8: yawa an goya kamaro dinaru wa zinari man mun gana wasallim ni ado in halala dikin modani sallah dikin amma na da tunna maro lokai
1: o she o she o
8: she ne ne a wasandi dio dia ron nan mun wasallim modati kuma hero
1: shi ma abdullah
8: na'am yawa ne malum marta na sonyi da alanya baraza
1: amin kutu
8: da gullimin an dia fa ade sanya bi artibin sakin ne tirin ma war sanya kirniya kutu malum magare kirnin akai ya kirin ne da ingilla rokalandiya su afani

0: Wishe, wishe, wishe, amachatima emkaka kanduri telam taraja noata. Dajika surafaraskram jedro siramogayen. Dajit brimiunde so brinia bladiae loktu allan. Faraskram doni titibrimiue balbali, titibrimiue krinzen maso. Faraskram de kuye din nandiro tre romana zinta nasmaro kla lamardoni. Suro titibrimiue solan so sunama tanasmaro nashadoni sende kranzaya. Kuru adima awo krasana dilan faida tayelan. Da je suro faras kanam de ma wadi Allah na wadoni kilallan zantinya na adi nga wadoni chitibri miwele zi kasadu gozu she kra zi tanasmaro krasana ilan. Da je shuru dere da jirmo shuru shadadoni kra idatin. Da je nguzo suro chitibri miwele nga wadoni zantie darajadoni kra idatin. Da nalan da je napsa chidanoni. Gumnati jezen. Paraskram de kwe ada awadoni klalan manajende. Ayen jitibri miwende swe lok tudo ni sandie kra zendelan awadoni kra rufuro saknama ada sandie kladilan sanya badizen. Sura paraskram de droga ya ayen lamar shi ati monjin kur ada madikundo de banajiri jisiri no tilo tilo ro panyan. Da jikirin tufutu na ndiro gulungana idei ala barasa kachete budu miwende yi ala giti lata na njera tanaswano kre doni ponoe ade sandia nga wan kwa lutui nasha doni sandia lenem ilmuda lazim tela. La chida rita ikirazen, la chida pare ikirazen, la chida doni ilmu kirini komputa ima ade kirazen, la sanya doni tanaswaro kete gapsa nanduswa kirazen na kashuru. Suro paras kram doni balbal chete budu miwe kwe alan au doni kila lanza ndinye ndi. Yesa ikami awodoni kirajin ma adi kilalan sanya badijin. Sai awogul shilan kirajin ma adi kumbujin. Suro faraskram dia dilan futu na ndiro wulungana ide tulo tulo ro. Jemizwe andiro faraskram dilan bayansa sadin. Daji sana ndiburo salaki adan awodoni hangala ye ndi shumasa ndi chete padu mdedon fatu lan roktu ala nandia krenzen maduro kwa hayan. Nyi chete padu miu kirmaro kira lazim nimin, mantiin kira lazim nimin. Ade masanga yayin kira da goni min ne yayi antiro bayin gamin da jukuru awodoni shida kamaro kira ni min ma at nashalan kamalan nasha fandero nyuro walta badi zanawa misallo kira da itai kira ni min lan loktu kuma kira da kira ni min dilan nye chida da klamikum nzundunu min paidatum awola turo ko miya nasha doni kuma kira ni min dilan fando badi numawa nda chida doni kama ari galjai bare kira ni minu lolo ma nye kulom la dunom kakal baji numawa tanaswaro kamdoni kama injin kirina komputa wujin ma adi kilalan kira kira jin ma yae loktu alan she awla sanyay nasha doni shikama kultina madelan kilanza azik baji zinawa la ma antitamo nom chida jeti jenye da jifaras kram lan 0 usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak 0 lan rannu gawin da ji sanan ne buroi Allah na wadani hangala ye na de shima ayen awodani kratin da kuru sanya akiltin awumde kranimin dilan faidatum nye sanya ro nyuro waljin aye lamar da ayen karana jandila futugul gna ide 0 usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak 0 dilan andiya pandimin aw 0 lar 0 fal'u dew indi sipullar arak dio shilane ranam andia fandibin pandimia gamia suma ade ma manti doni kamaro kra lasum nimina ade ma nye sangayain kra nimin kra nashaye kra nimin daji ayye jawaw korondede loktu doni kama nye kra nimin dilan awla sanyay nasha kama kra mye dilan badinamawa la chida gomnati tamonum genuine daje andiro jawaw da yo sifir usku faldiyo lar fal usku faldiyo arq sifir suyi bunu tijani kwandu a umanan jor faras kram da ita gatkikin zawal dede firm gata au fandum gami ma ranum roni me zumin da su yayi amarata sur faras kram dede la assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikumus salam duka la zawal
1: yawa
0: Mustafa Ngurayin
1: Parel
0: Mustafa Parelan ay jawab koro de yo
1: koro do sama jawu do fanga dai kuma ro kimamodian kamaro karago amma angila kamaro sanyaro en lambiri maje
0: yo wa kamanya zungana rolo no manyi krama madia dimin amma kamada man de namumi chida doni lambwe dimin ngila arma wa matindo ngila ayero nye misalimin kamajira amdoni kurange au kama suro kred lan sanya kulzen bangai na sana sai krapan dikado sanya ro gakin kulzen maduro ayi gullimin
1: adin nam dije ri zauro kuma da batin ya mugo film dinan dinan nam dire zauro batin ya ya kasar goza awon zala maza goza
0: loktu krani min dilan aulado ni nyiro fandi sudin maro kla maike ngila jura sanya na ba masa ngila mashallah mustafa biladoni farelan shi kram mamadiya kamaro krajin nakara amma din nafsin shi chidadoni lambe sedin nono nyuro askanyana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dukla zawlin
2: gana ba wani tijani umar habib mura gamfare wace da lafiya da karfe
0: umar habib nan gamci tibirmelan karam labanya tuluye kollena
2: a
0: a koro da zamun do yin hale
2: a ba yiwa faras karam kan jira
0: yo da ingila kala ma kwa man ikama ci tibirmir man karam
2: a ci tibirmir man karam ko
0: ai jawa koro dai do
2: a koro mar koro zau duna da ji ma yo babu na tijani na mun munne ya tidurin da buro ya mar sai ma karanje a wularo wal jero na fa tira sa dai amma kuma ai ande kamaro nan ne a karanye kulle a kida don ne kamaro na shangai kuma ka na sha wayayi kamaro wayayi ya taso
0: ke
2: kare ala wala ta kamaro am da kirata da kallo kamaro nan ne na da green zama har lama na zai kida da na fun kida fa da kana kida ga mai tsifi ga masanya ya da ta kida da ko zuna ma gurzana man dai
0: yawa adama adama kuma na da gugurnya da yara yana da karani min nan karo wanda ya sanya ro da sunyi
2: yawa ne amma bro tu ya har sanya da kisa ne cidar ro hangal da san na amma kuma ya mare sanya da hangal da san tunda awa shi cidar a wani mai kon da wahala rufan da mai aure ne cidar mai da ko zuna ya saka Allah kuma har cidar mu koyi sai ga ka kun da sai shi ma aure ne ko
0: gila askir askir yana niro
2: gila ka da sai
0: gila Umar Habib ngro gambore shega nai andero baracin da hazina ne nda majirande kirmaru ma antiadoni ilmu lazimte na shaga diga delan krazen maso ga yo surfar scrum deadline da andiro kaurindo soda hano assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nam ndukla zawlden
3: baba babu tiya kamaram kan wal marajin munan
0: mal modu munalan nya kirinye
3: ari ngoya kumaro zande ledien kirani mu waje kiranye kumar kare
0: ngila
3: wano arabiye ile tudiyan kare
0: yawa arma kuma aure matin ma da kuma kira loktu kira kiran mu madiya lazim ne min nan mu mille ne ma kuma kira ya gulumin nalan arabi ne ma gulumin
3: da ile rikin
0: ushe
3: darasa ya gulukin
0: yawa
3: ari ari
0: ngila arma manyan malum modu nyuro askarnya na tamangana leyi goza na jami sodin kirani min nan karo sanyar diobar mu njin ba kinin ga kwere rumiya daji wande u kra da yita ikrain nim a ta mongero litarilan wa tira goza do iske cida yinsu a a kra do ni a kra gultuye krain amma da ikrange da jado wuro cida tiya do iske mantilan kullukin so aduduk ba loktu du kozna nda loktu do ni nye kram da krandi minlan a wodo ni kuma krani min da nda sanya ro kalakke ne ga yenda nyele ne amam ga dede a daji assalamu alaikum assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: yawa ndukla zawlin
4: wa ala bacha bo mulongo ne
0: ala ya bacha nya kirnyen majir ranyila
4: Ah, ni majin, majin kuru.
0: Ushe. Alaya bacha botum kangono. Alaya bacha muskofa ndimia antia bone kirtu. Horus kram doni balbal chitabrimiwe. Kirma andia kirantaba jemu olu numa awadoni kilalan zandinya na adishima. Loktu doni chitabrimiwe. Ndiyo so ilmu lazam zenlan. wanda lo su gurza ni sande tamu a wadane kladlan ilmu lazam zen ma adu sande surodlan lamar doni sanyai surode madra lazam tubajiza wanda jeza sayi tamonje kakadi shada maanti tamote de fondike gomnati ya urochida chido sanyaro gakin du wande gurza lokto adi edu ba kozna kladilan kama botu chitabu miuswe mwen kla kirmaro abi krazen kuru awdoni krazen maate kirma nasha shedlan sanyanzu duro tamunawa ade kalalan botu mwen da jingo botu sana ande burai maade botu doni dere da jire megwenyen sifur usku pal tiyo lar fal usku fal tiyo arak sifur sa gawe andiron kwa ya man majirado ni mantia Kashim Ibrahim University so University of Maiduguri so Ramat Polytechnic so Daji College of Agri so Muhammad Lawan College of Agri ade makuru Muhammad Goni College of Legal and Islamic Studies so gede gabsa nan so ndasan wasu wanda tamu sandi majanyan assalamu alaikum a zawo daga na tumana mashallah auspur lars ful fal udio in dispur lar rakadio dia ranno bonyo assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: yawa
5: hello
0: yawa nya fayen
5: daraso
0: ga man duma najin
5: bagrema ngoro folay manajin
0: bagrema folay nya krinyen
5: acha an faras kram du toy barachi ya doktoro ga sarabo
0: yawa ga ma barachi me dubko ne le mantin kuma kra lazim nimin la
5: a monti dikin ba
0: ma tikra ma ay mamadi adim yawa ay nasha sanyai
5: acha sanyai arabia awtin no lo no wa
0: ba grema ba luma suro faraskram detlan da jikrintu futu tamangana sawal de gana mashola amala barask botu fallain dia hundina botu ba grema de so benza dazu yelan kamzana nan daji botu fallira ka hosana do ikma burai ma de zanyen dro go kamla she kam gono daji kam dere jenyen sana burai ma de koronde kuma burai ma de assalamu alaikum assalamu alaikum aha shi yayi kam gono awodo ni klallan koroda mu yana da kuma misal lo kam me ukra isawe accounting krangana guljin kakadin zai shada ma anti ta mutuna tifu na ma zo aw degree zo yayi be mu kon ko zina sina cida jejin ayye nan mum cida na ma imishal nan lum cida ni minno la awla ambe jinyer nan la tar nan mu kuma suran nan mu mai Allah dimin ma aw cida kuma computer science krangana nan mun ma cida pandemia do lumle nim cida dimino la awla ambe ranim la tar nan mun ye klamikum dimin ma ayay lamar da ayen kara daji kla delan botu jeme moyen futugul ngana ide botu dare ngawo do ni kuma koro shima de jawo zu fallai dia fande nanan botu dare gonyen botu dare yare ndiya yeso ndiga ya daji da andiro hawarun za cho assalamu alaikum yawa fandim gama
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam do fa ndul zoldin
6: ha nam ba gudu su mari ba fale ba boni su nyani kanda
0: ba gudu su chitibrimie da do nya gonje chirp ko lukuna
6: ayi ayi uru da ba uru chitibrimi ayi bol maudu do
0: maudu do fali mi akma karam
6: akirware karako
0: dai nangam nangam chitibrimie dilan dai nya len dai ni maududulan aure kuma koro kallan moye na re surati tibrimiyo lambe
6: aha
0: kuma le zana kuma ro ilmu lazim sai na kashuru misalo nasha kuma bare kam lashi university lan nasha bare jami'a lan krajin yo kuna mbada zana wa dai ba gudu sai kafa yo wa dai kakari shada manti tan wazina yaso ndina son nafsina cira gwamnati jejin din Loktu sitina lezi shega bare di maro gaine daten ga shiro pandiro walzi. Kila adi edan koro za mwe.
6: Ya wa adi chida maa ina nikakari mawebo ndibana kare. Namu nisusu asa chida gumnati ya suondizi ya baburu.
0: Ya wa ara wana lenyara ina
6: muko junoro team biri nam ta ari ku zaman du kono
0: ba ko zuna zaman zu zaman dolan zaman zu kono zaman kan bulan zaman du kono
6: ari bara do aduo ya sa kida am kidim ya tiro to de men bon bandi men kala kidim men kidim de am la ra ka kamum ga ni ado kun kidim mani lan do ala ji a bandi ni ya
0: yawa ilmum gana gana fondi mani lan foi datine
6: yo yo de ubun ilmu fondi kana sai nan ga gwamnati jenge kida fondi kan ya bude ari kida ma
0: ari cina marwal jibba wushe ba gudus dan gamta ta buribelan ga ta magana faras kram dilan antiro bainas dina da yi fotu ngana da na lan koronde buroi de ronyan ala baras ke botu fala india fandena an suro doni awodani botwe de bainas na lan amso kuma fazana krazana nan karo nafsem ba de sendil amdoni cira ma moranje krazana ya ingai ma amdoni kuma shi krado ni kama boko ikratana di ade da masanti duk sai talk tana lock to doni namu cida fandike do daji sanyaro gakin au aula fandie fandikin ne da ba kozna daji ta danya nan da askrin yana sana brosalake daji linye tusunan wulten linye tusunan wultiya daji kuro sana da fuye duro kunyen linye suro tusu edilan daji fulei doni tana smaro ada krinyen

0: Uso. Kerana tu faham sekarang dari bal-bal kita bermain kerana entar son kelami tak fesko uskun nut awak fella FM Milan. Sana dia kendi meru isyana kerana dia kerana tapa dia mulu nama faham sekarang dari bal-bal kita bermain lan mau dua ni kelal dan zandinya nadi cuma murad dua ni engkau kerafan tu melayan namun cerita aku nanti jet de daji tadashi masam bimba daji nda awu dua ni kerana mada cine kelal lan cida abadi ni ngumnum naro kaw kamla ay nyuro cida cinno rannum awla abadi ni men loktu doni namum kuma cida maila jeti madi ba kozna kla ade lan cete pun mi ndo sa zan de nyanta mangana sa dan de proso de ketlan botu cete pun mi amande moyena kla shi lamar kutna matelan kaninga zalan ay gra za daji kuru sandi de kirmaro ay sadin andiro pe na sana daji sana de kindi mi ada awodo ne hangala cinna ade shima murada doni lok tu doni krada kran malan cinum awo kendo dilan awo hero to jinma daji tanasmaro suro paraskram dilan futugul ne de majira doni kra zenna kraza kraso onda kakadi shada daraja doni kraid sonda zantana maswe hawara moyen na karai daji kindi mi ada awo doni klalan zandinya na de kaw chotto korodo ukrintu so dro ko luya sandelta mu jawanza so dan jiro sadino misalo cida doni jaridai jamialan degrees fandikana namge wa fato hawre lai wa cida ro gozudo cida badin la range la tarnyuro awla badin au nasha kamashi education ne kragul tuwe ilmu lenge daraja doni degree au diploma au nca fandikana namge wa sai gwamnati wuro cida cha do cida badin la awla range dikimbe misalo daji au nasha doni kuma shi nilewai au nasha sanyai business studies misalo kirango namge sai kam lai wan nan la company zila au ci daram zila an goja do ai sanyai au ilmu shi madalan faida cikin larange latar nyirowe au la badin ai so le kam so ino zai san din nasha kuma shi ai dim ni de au la badin minni klala sanan de kindi me ada klalan manajin daji ta mangana bayende sherno do fertenaro daji ko rodoni kuma karantu so duro lokto Allah ne na da shi ma ngawa kuma kakadi au daraja doni certificate gultin ma kraide fundamental kukuru ndao au kukau ndao nye na muachira judgment cheda de isunawa yewa kuru ngawa lelan kirma suro lokto paraskrama de gatken ala nan dia krnim no wollo no ma kuru sanya baro au sur am sanya bayelan karam wollo no ma awodo ni kranuma die nashalan kuru min nye suro mau au suro kanta wadelan ai bi pal rannum badi ni min nasha kama ilmu fandama ma adelan nasha kama misalo ilmu kragul tuwe panduko rannum suro kanta wadelan le nan manti lado ne naptikalan zai au kamla durila do ne kraro ngai na le zai sai awodo ne shiro israel lesson dugul zenno a manti do ne ngai naptu klan zai la maro lenge warin go krafan de kana ye lumle nan manum krada gultu badi me la amla man gurun dolan ilmu doni zamane dilan dilamza la pandum nyur awla njikin zai dawur za sandiro awodo ne kuma ilmu rofan duma ma de suro lan sandiro kra gultu badi minno ndasu ye nda suro loktu doni kuma sanan de kandimi alan nda andiro hawrani ayye nya kuma loktu kuma kram kran ma daraja kakade fandum gananam kulluma at suroma wadi aw surkanta wadi nan abi pal badinimin makur aiso muradenum anda andirof class wal waya mane super usku pal diolar fal usku fal diu arq super redlan hani praskram dia nga zadana ade chidanum aw kranuma nan karo namum chida det club ade yokt de shima aw praskram dia nga zadana rannu mauladimin abikrani me rannu surodan awladoni nyiro fandie nyiro creator rannu dimin daji da andiro hawrundo so ayo suro paraskran telan da ilenye kurzo da formian esfur uskufal ti ular fal uskufal di arak sifur aw sifur lar sifur fal audio indi sifur lar arak ti onda so ne rannu mandia fandibin faras kram doni balbal cita berimu daraswan kelami tafis ku uskun nota uwa filanzi epimelal ngo kamla gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Da dibdok lewan dukla zawlen.
1: Zara
0: ngura ina ndia bom.
1: London.
0: Ye wazara gana konum da hamme. Manti tamonuma.
1: Auri shauri kin monti da madikin.
0: Yawa a shaurim da fanye.
1: Yawa shauri da ikin maru. Musko dun na siyo na fara shi sai da jin ba gwamnati ne. Kam da shi da ragozin yayi sai kam nuwa mai. Inum har kula mai nan yi sidam na mana mana gwamnati alai suren. Wassalam. Alai suren ya awam sidai ne. Kam na mulumba.
0: She am cira kun nomad ma kam lado a wala sidin mazen. Kam experience mazen ganya gulzen.
1: Ngai na mazen. Ana kila mi mana mana gum na siya niya mazala. Hindi sa erang ng kulim lo kung mama lo kung maro zade. Aw kundi na mo niya alay para din la sa.
0: Wisha ya zara nyura askar niya na.
1: Nana le kasi.
0: Wisha kasa din mo nyura askar niya na. Zara ko shawri chena diya. Det sindel na pero fayda jumpa wano. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam babu ne kijani kan duga
0: la le wushen duka la zawlen
2: modu tijani wala yin malam
0: modu tijani aye daraja kirai fanduma mbeya
2: daraja kirai sai moya ne lena
0: yawa kranum kirkara fanduma
2: ah
0: fanduma ne Allah to ai kuma mun wace da jani min aula fandum kalama zolum kam gon musko fandi ya gaye wishi so dro to mangana kam andi so dro ndila tana do zawon de gana shola amango kam gana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam dar don
0: ewa tsirei tuma na jin
3: si ko da ma mu suna shi ma ran gure ma ko so
0: wishi comrade ayi sha daraja kirai
3: alhamdulillah dara zan karo kalamela

0: نعم كون سليمين
1: كيمستري كراي
0: وش كيمستري اديكيشن لاي فيو كيمستري
1: فيو كيمستري كراي
0: ناشا اي كما بين دي مر اقول له ما اولا كلامي كما اولا ما قال لي لا قلت بس ما لا
1: ام لا يقرا وداشا ويا فارا
0: وش اما ناشا كراني مي
1: Ah, la
0: la sa kain di jili ya o sa sa la sa emo. Ya okura o shiro de ba de
1: chik
0: ba zo le jirin ne relan am kala za
1: kala
0: za ruma ya. Ah, te da.
1: Ade
0: non ma o la nyo
1: re
0: yu kol di
1: kin.
0: Yo comrade wan mum namum la namum la njera nyoro njera azidia
1: ale sidia
0: wije ayi me
1: sare ayike kedu to ayi
0: ke tanya amke kedu be nam nyi kumaro zarma fondu ma dai
1: alhamdulillah
0: ngala ala bana su da arma manya
1: ha titi mili nu ala ero boli wade dunoro shiki za na sai
0: nam
1: kara
0: hol do wa de da yawa kuru suro ma de na sha dilan ilmu do es wanda na do wanda desin de local dai lushilan faida ta
1: okay experience me ba ku
0: je yawa rannum le dum awla dimin
1: okay
0: ngila askrin yana nyiro comrade ngila masha Allah ushe kasadro comrade andiro kuma misal china shing kirmaro jami'a do ni yero island chemistry kara je non daji sanya doni kuma keke duto yesidin amma ya wodoni kuma kirajin da sanya da kiltidan awa suruna be nasha kuma shi kariya doni shaulle kiltema are nasha de suruna kuru awa shi ma diyan nosuna tanas mara kuma ilmu doni durimajira dere kranzairo isaya sanduro tikrin madilan awa shi ma duma shuro tikri ya gulzana daji kuru awashima de no zana kuru kasadizi awashima de nashalan a sanya duro gain ne bayin nasidina daji tumangana la a chitabudu minde gade kapsuna made karuwa de edikamande sandiro cho assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: naam ndukila zaulin ndukila zaulin naam wa alaikum salam ya fanye nde
2: Fatima ngola lain bolai
0: Fatima nya kirinyen aye na sha daraja krai ya Fatima chuluma ngila nyuro askirinyena kasa de mo fandum ga amado kawri moyenye assalamu alaikum
3: wa alaikum salam uma wonde ke ko babu ni jai kanda
0: yawa
3: babu ni sisi mari bolai sori do kuma ikra mari
0: ni
3: zar goza wande muko dunoro jiza nam zanyi montin dar mato ma da aukra da ta mara wala kai ka aukra so ritta mo zanyi mara a wanda la ma za fataro
0: yawa
3: har ma ka ma huro sa din wa ma biya u krange ya a wala fa dike a wange dai ina gwamnati nam ge jengeri arinya tan la ngodo maran zini
0: jire
3: ina gwamnati nam ge jengeri arinya tan la ngodo maran zini
0: jire kukuru karaman cira da yayi shin baro kam kuma dai kiske zina ga ima
3: zukkadar inda lamar dina irma alhamdulillah kamar yake kuma dai kamar da mana da yake na zamiro wale na kurishi gwamnati kalan zai non ma kudu lamar an ma shiro zanji da yau da tarata adina ka zo sai an gale
0: ngira ba gudu so to mangana nya kirin zai no chitubun minde
3: ngala ngala ngala arma bi ngala sidan zala ma zafata imma chokoro wala na abido furo sakya insha Allah kala kiren zai sadina wala na sai ala bana ji
0: ngila askrin yana nyiro kasa da mu su su jajjabri me na ci tabri me da makur moma
3: ta ngila kalkal da ala wa ta hera
0: sai nya gonye suro ci tabri me da ba kulu yana wuce ba gudu su kasa da mu ba gudu su simari boholle ah faraskram do wulti ga ci tabri me so da shauri a cina to mangana karan zanaro assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dukla zawalin
4: abba umar sai mana jin gura general mila
0: abba umar soye wushe ai nasha cry
4: ah nasha cry intin yi amma ala baraza kuma round dai din be
0: yawa
4: ah da kira do aturo biya secondary ma dai na zai kwande ya hudu and like seven yalo da

shi ajikin dare mai nan kara chemistry kara jino no kuru na sha kuma a kasuli tinini allo kamso ile zeno ulo numa na sha me kuma amse sanyaram kura kura kazana kaudi kultuso shaul kultuso a awa ga de gabsuna zo a ko ala barasa kusamen durin de so rasa da mun na sha gultuno ma ro tamin ba rasa tamin sarana ro ulo numa nya de biro ulo numa bana be jiro ulo numa nda awa jiri adedo memenyon gunyo gayo tew to mangana faras kramdelan ada awodone zande tinawo daji futugul ngana ide sana kandi me sana de dere imbe sana de dere di shuma gana wi ai linye tusulok to kana lalan waltiya daji sheder daji mo kavri moen nashadelan daji kawodone kuma sana kan yakme dro konyen dro go player de linye krinyo

0: wishe momi sharif nyura askanyana brand show barnuma show dr abubakar ibn umar garbay alamin alkanemiro fule tamtama ada yetknumu da yukan sanan da dare foto gulguna ne sanan da gultuna ma ade shi ma dare yi shi ma ganawe daji awodoni kralan mananya na shi ma murar doni loktu banabaro badite wanda sanni namye awla kuralan ya badin ba da gulti ranum ganalan badinimin ranum kampalin badinimin ranum kamin dilan badinimin ranum kuro badinimin nda amsoy andiro tam program allan shauriya hada wanda namye kuralan giya badin ya ba da gulti ne daji kuru sanya ba aucira ba da wanda anda sulwaye zinyi ngawo ilmu fandum daraja kakade university degree anuma fandumalan wanda namum kwaye man sanyai ba cidai ba bullemi cine awola badine ayende daji futugul ngana ide wanda kuraga ya mbugi ranum ganalan badine min daji kladelan tanasmar misal kamla adoni ganan badizinai andiro kunjomanye kamla adoni daji loktuban nabaro kasadizi faraskram adlan andiro hawarmza kundomanye kampalli ayifandiya bapa mura ayifandiyena assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: naam
1: wa wani tijari kanda ganda atara
0: kilewa ndukila za waldiyen
1: babala jakana
0: abba faraskram ndeda panumai korondedare yare timangana zamu minu
1: tiro
0: gakana yawa dare da jiromo kuma amsoye namsa kuralan giya badin ba azar ngai fandi kiya badin ba misal lambe jaran man dare min ganalan badite
1: ba wani jujane kan daga yo dina ku yare shi ya wala soro ngai a ngai fandi kiya badin badin gunya ku biya misal ze dar sa no ba mi lenum lenum na dun ko kalma wuni yo nupta kai bi Allah awo shi ka yile mun ci so wala so karam tamoni me shi nan me kaso gana gana birke da ko tsaya gana gana ya dimiya shi manya kuma da bana zai
0: misal me ji kam na don ganan ba dizi su kurazu ne ada kuma awo man yana da
1: yo babu ni kija kuma misal mun kala ya kuma kin ne
0: yo wa yo na fa yin loktu ba do ya
1: yo wa loktu da loktu da zaman kashi me loktu da zaman kashi me sho kirme sanna da
0: zaman da buroi da sai an da buroi
1: aha lokturin sa ajin kwazan ba wani cewa ne kaduga sa da kira yo lokutan tariya falla ni mutalara kin ngaji shakare falla ne ramya mai kwazan sa ajin ala bara
0: angela banjura sukan yana zar ganan ne ranin badin min ya sun gunar wallo no ma
1: yo lokutan babu ni cewa minti ne ra uwa kalan da biya miwa ba wan ba da minti sorry
0: yawa
1: yo jemin da balaja kana aure gunyin ma da falwa kin gani wallo no ma ci kuma zuro ningiriya da bare mi sai ajiye na tarfai da zuba
0: yawa ngawo kuma an ar bare roma na min
1: aha bare roma na kin da kun zuwa
0: yawa
1: di kuru bare yo bare ma bulan ja kana tutti bulmi roma na kin yo kuma zo misal ni lenum kulo abalin isim a bi raja je namje da amma ya kokoti kasu bare sai da zuba
0: awlaro gaye
1: aha awla bi ganan katin ya bi waja ganaga ronun baya isin ma ci ma
0: ngira Allah ya kirna nan ba kur aba loktu ba
1: gala
0: askrunya na nyoro abba ga bayan sirna da makwayman portfolio jenyen portfolio fandiya proskram da zanyen assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da hason
0: wushe ndufandi
2: bako ka anda bla gongulo la anti bako bla ga zaire gongulo la anti da na maro
0: ngila bako nya kirinya ne koronderi fan maya
2: kan putte do fanga na gule so chiti buli mer wala ku ka chiko
0: yawa
2: aw mai na da kuma ro cinye korero da yan na fol gumnati yan bana kura mai yande aw ma cin du loku bare ya su ji aw la gana tala do cin ma kurun to alama ku sun yi so kurun ne so ta ke so kurun ma loku do in waja kuma na da jinin sultai so aw ma sai da maso kula ja de kero wajin
0: jire
2: yare do fondi to rotiranyen ma ha gumnati ma ya bana yan kamar awla dortu zuro bana sun yama fondi ya wurin ya sai da ba ga zaka kalle
0: tawur
2: ani zarde gana kamar kamun jitta sa da ni nan jitta sa da ni ba gare da ya fato fa izina ya filaro ni me kala za fa izina ya
0: adi jure gila nyira asgri nyira lokti ne babo rojo zina
2: gila chap bi ma mana idita zi ya
0: yawa kasar ne yo
2: yo da ingala kliwan chino bi abali ya fanti ya inshallah woro kram kawesa ya
0: ingala ala kawero sa da asgri nyira nyiro ah botu dare gonyana nalan kuru botu da zanyen dalil waktu yana amma na yi da za fito gurin ne yayi amma awai ga yanzu har ta magana faras kram dede la su zai la su sana ngawo kranin boko yi kal moranje kal krafan dumalan wanda nan mu me dai sun duro cine aula bari ne suru auda ne kuma kranin mai dilan ilmu dai fanduma ma adu wanda dai sun dil lokon lumle zai cine kala dilan aula bari ne nyiro fandiro wals sanyaro wals adu au kuma faras kram dai mana zanau dare jajiran mu ayi kala dilan zero and duk soro waljin audan and zero waljin and da kala ma kore ngawo ilmu fandi kana daraja kirai fandi kana allan ayi le range suro ilmu yi adelan dikin ma audai dikin ma ta jiriro bana sijin kala ya korkornyaro kuro audo ni kuma ilmu rofande kana ma ata jiriro kazi do ni kuma fandi bai au chida bai do suron da kana ma roro sulwa sulin da jinda kauri dare yare nda ngawa kuma faras kuma ada krentinel skun sita klafun naro chita buri mi undo ne daraja christ so nda kakadin za said fits so ada gnazana wa na abin za hol side nan zai ai said sande ilmu do ni so ndana ma ada kulan sita klafun shilan faida tubadi zen mai laro cida ma gwamnati laro so wanda yayi awon kran ma du nyuro pandiro walz daji kauri dare alan a karantu da so da kwalnen su su da ni am paraskram dilan konza fan wairo sui bunu tajani kwandwa gumanan diro paraskram da dawrge kuke ita gat kuko kafa kilewa tsirei ma paraskram wulte nan diro pudin sar dawrnya kuje ita gaten kawo loktu shi maduro Redu kelihatan tu suno. Wassalam.

மதுரம் மாறு வாண்டாமிரம் நாங்கள் தங்க

I'm

Mother, I'm buying a nanny room. Get a money for a lot.

0: Din.
1: Yawa nchifi jia kamtu sunan zangalambi ya kwa lza silifas chosi na yuwane surunji ya droda kasu unja surin shuru ala nzora tu wato
0: muradi nwa nguzu
1: ala buda ali murada manzu nguzu ayo kuruma shi silifas donya gana la gana dikikir gana hapkata arishi babu shi yerlar ayo kuruma nsuno donya shi kito shiro guzen shi nga ibi asumte silifas eri edo gana shi ndikikim shi naira du indi nyarun kuru du uwa mbe kuru suno njie idumani kuruma naira du mya wa mbe shirigrama kare mgila ya kumda ya roga amin jie ya roga amin shiri
0: na si si nyo silifas nwa kare batia ya kilimi
1: ayo do shiriga na kilari biya zakata biya angayi shi suno duwane biya kweli ya ya manji ya roga amin kasali ya shiran kasaltimin suho maishawa ayo biya zora duli nechiti buli mire shiri lembi za wabanda ya roga kaso ni kare mgila ya shiran sakin shiri du umyo usu du uskuso ayo kuru goro mbeyi goro mdone roga ya shiro zampana sayinari kura maari nera ayar u ayo kuruman shi kamaro premium nyoro kasula ngai dili am premium kam tamara kam zan gulzaya mu ko da naira 100 da naira 100 mu ko sha sa da yare ndi ayo kuru kazumu mu gonum shi wanke mara yadi min gullimiya shi kazumu gamaja yangi kuluwa da nyoro tulza gugazaya naira yar arakin amma ngai shi tullum do ne gonum charin mu wallo no ma shi gama da yangi a da manfiun kulu falle manfiun no rogo gazen ayo kurma da elenum po a bana wan zaman be shi na sabon non bala nim namam kalam ni rokum jin gullimi naira miyar ya kayar ndiya mi ni rokum kalam sul lokum jin
0: yo are zaman ne rela yaram kakaram me gullimi
1: yaram kakaram me kure bi a beli la ni rokum zai mare nyiro a naira miyar ndi yar ya kai ma nyiro sul kum za chini min
0: gida
1: amma kur zaman ne be ja zaman ne be zaman ne
0: da ushi
1: zaman ne har kuma har shi lenin shi salon ne ga amnyiro ngai kilifalan kum zain gulzaya shi ngai ka ande bi ngai ga najiri kum te de kum zain ma har yar uro ne kum zain kurun gai dala ci tubul ne kala shi ci le gana ko kosa kala gana kunduri cillo ko zan ma naira do fallin yar on amma jiri gai jiri a jiri gana kunduri furi furi ataro jiri alawa zoriye de ran yaro zaman ne da sari na wala ma do usku kuma harumi kala da zoriye furi furi ata wala biya harumin shawa ne kuma biya kajin ajib ba lai yar naira do usku
0: ka taman dule zan yar
1: taman da lezan har sai duri a zamanin ragiya mu wajen ba amma shidiya ya kamar kalashi ma har sai ya gamnata yawa zana salan fata kun dan awala da wa sai a zamanin goja a wani zaman da gi
0: ade
1: ne sa kai da ajiya kalan da yano hata biya kure da rakam za wa naira dufal dufal yaro na ko da shi mangalawo
0: ade
1: ngala ala duri ja shi mozo dai kira su dan cire
0: ngala dai da yura su gire da lokutu ngonu man dia lokutu allan boturo da ji kudu prami kam tuma kwaltiro na sha do taman da naniro kuma dana Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Naam, ndumana jin?
2: Kuma Ababula Jakanai.
0: Ababula Jakanai.
2: Barkan taman kariya ka suwala an je kike.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Lutu barkan ku tun gode mai ga yan ba taman kariya ka suwala an jar
0: sana. Amin guba isu ma fandum ga mai. Abiwa kazudo.
2: Aha. Au omo ja ba san taida da kuna kana.
0: Indazo.
2: Omo bi ba nera yerin diar kuma yerin ne fiyon wala kuma.
0: Nera fiyun zira to wando.
2: Ya ne rafi na sauna. Yo kuma zo ne rafi wa wa karinge falsutu na cewa ne rafi rako ba wanda bai na.
0: Yo shi ne rafi wa rafi rako rolo.
2: Aha, balaka da shi bulla ne rafi turo kuma sallai wanda.
0: Shi na zo?
2: Shi bulla kirin bulla gana gana ne rafi wa kure da.
0: Yo yo ah.
2: Shi ne rafi turo sallai wanda.
0: Ne rafi turo wanda. Are so clean. Are he biwa.
2: Aha, so clean.
0: Shi so clean.
2: Yawa yo karinga wa Umar Zozunan kwashi da cewa kuma shi dai kuna abalda
0: she kon ko
2: wanda ce fi aha she fira ko wala yo kuma ba zan kuma zan garan da barno jare nera dufa yar yawa sakare ji ta matra yi ma wala ma
0: duval yar jawa
2: dufa yar jawa yanga ba zan kuma zo isin bulun kutun da nan jakana isi ma nera dufo logo dai
0: moto awkun bayin
2: aha awkun bayin ya
0: bro na nawo
2: kama da dim tashan awa tashan lungur bani war pe karin go na tashan

0: Dem karama dun yeron
1: yo na kambaram dan lem jo ma du hol yero
0: aha moto le yare chiri kwa moto sana golta yare ti to no manera du kolonya goza yo kama so anuro isin wala ne azuna nera yero wace goza moto na shi ma sun da ma amma kama lem ta san ga mi golima dun yeron
1: du hol yero
0: ah ono ma kero goza kuma ngala bazan sai to ya
1: ngala te da yura screena nokto ngono ma dia loktu wala mboto ngala da ji harami kurintu ndeso wani nan ya kan gestay gozi play ne meji tamtama ga play ne ad creation ai nan diro paraskram tamtama paraskram da taman kare aka suye botun do sara gonya konyan kliwan and ya kran sano.

0: Gila zauro harami kirintu ndeso wande nende akange stego zi ndara son kurunu inkilamita pisiko uskundu nda uwa fellanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram taman kariakasuwe da jinala nandiro botu ndoso da gwenye kwenye na assalamu alaikum badiyo lwa yamana mi kamza na tumaidin na da jivaltu mandi abu samino assalamu alaikum
1: alaikum hala
0: naam duma na jin
1: kakabula mazegi annan
0: ngla wuje kinjoro faraskaram de taman kare kasuwe
1: taman kare kasuwe aran de sokke
0: ami ya rabbal alamin
1: o waran de kun wa kora kora ya yu ya tarne kunye
0: shukura da yu ya tarum kildiri asungi
1: tarne le ta bulon galle galle shu re fi ya fi fi ro kun ya zoro bana
0: yo yo shukura mare tartiya kwa shure lero leda bulla waldin dubtin dubtu ya kwa fiu shuro dubtin
1: yo are amso are zoro zoro bana ninyo mero bana aloro mero bana
0: mashallah ade dile le jinu akuru kawo mdo jili murade no arfa ndiminwa
1: ai la zile jinu kawo mde shima ko nguru da ko zana arfa ndimin je te te ida zile
0: kila mashallah
1: amso are zoro zoro ndo zoro bana
0: kila ari zunduro ina sha kasu sai gare su lona da yin yura askrena lokum gon manda loktu allan boturo zundu do nasha kasuzoin kareru konnu kolna din zundu dala sadina kamaro jami'a bana zain sandi klan la kasu de kala la bana zain assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: ba san kan
0: da bato kulewa
2: kulewa sile ba san
0: alhamdulillah ndumana jin
2: ba na
0: wai na ma wurin garan nan ne ba na wai na ma wushe kin shiro ba na wai na man krintu india ya ka ku admarin ya so na nyarin bai ko nu fanda yin ba sanan bai kilewa nan do
2: kilewa sile ba san admaru go ko kilewa sile ai ma di ba sero asirin na ba san ne ra asirin
0: gara kila masha Allah paraskaram taman kare kasuwe abiso wai nan wakajin
2: wai na ya sabi na ma ba san
0: ko mi zon zirai to ndi hulo to ndi
2: kuneto
0: ne dai zo ne ba sani ya kafi wallahi alhamdulillah bi askara laro angara awola
2: yuma bejuwa biskaro kin dawo kala
0: kila abin dawon kayu
2: kin dawo kalwa ne ne lufan ne yar kilo ne wallahi
0: nzira to ndula afu to ndu
2: afu to ndala
0: ngila masha Allah
2: zerka ne ne ra su siu kuri
0: ju luko un
2: a
0: der ka foti ni
2: amasa
0: ah not na dai
2: yo wangila base no ram dara sene liwani sai ta kliwani
0: gila samma fan zain te dan yiro askrena loktun gun manda loktun wallan boturo da jarami krintin da su wallan dare da jiran faras karam de taman kare kasuyar kashe su su sawan cirewa bana da nazar faras karam da ta gafi kunaro wukullahi hasan muhammad ndiro faras karam da doni ta gafi kunaro wannan da sai loktu huya

0: चना
1: ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ.

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami karantunde. Uso andia karantaro. Kamai alai andia rupsina asuro faskam de. Tamtama faskam doni nyari ya timiae. Karantu ada atai de ma wasan kalkaluktu Allah ni dara faskam shuma ada. Itagatina kara ndara son mitafis kuskunuta uwalan. Kuro adema alabaras kuro. Kusuro tanje matawa. Matawa asuro faskam shuma adilan. Donye sandi ruptain. Audoni kanyara me suro lan andro bayana sadin. Saudo ne suro kinanga ndelan foto a fandoro kruntu ma kozna ila lokto hanza sudu ne duro a fraskam shimada tamoye ni na shado ne a show ilmu ye muktar kana abba na sha sangaya doni ilmu tilambe sha language and linguistic lando tunama jami'a yarwailan zandia itagat kiyana suro fraskam shima adelan qur'ade ma ala baras qur'an duro bayan kada sudina kila tajruwa doin kila hujielan Srollan nandi bobonu shawad ndoso hawa futuloni darasa gonwailan kruntu naptundwa ya sayo mawkwe allan nandiro faskam shimada au binzande shimada goye koyen na shaduni andiro awakada bayanna ita gasuna ilan klewan andia akrasado
1: wallahi meme ngoku na titimi kake kuma kinyariya kutukare tsauro sawabe akatena mawalan bedo Kuno baria dana daishi kutukari yari kusawa ndukanyiri rongo ubala uro yonari martino kule iduro sadi sitia uro krimi ya sidai. Kwa dhili yono shimbala uro ono ono. Dai kunyiri ni mkiladoro kule du yisi bia bafu mabafu hili bia krimzi yono.
2: Acha.
1: Dai kutukari abala uro mkade ya kule ndu ya kinyiri ya kule ya kule mdu zoro shawa lasi lezu uonya bia kule bafu hii. Dai ngala weru mbikini sidai. Kangale di sabsi lezu bila lazu warzu rupsi dai lezu narin wana kulezi. Da dinar cutulo da dinar sutulo da kanyari cura na ha ayado na ayo kula da wani marin gode rubko ko warro ko ya dinar sulusu da kanyari zoli sheles kulon zu jam ndoro bi akon fizu warro no rubsu kule yono so bi abudi asillono da isurun num kula do sudu kur amana bu yimbe ina den
2: aman bu
1: aman aha aman bu yimbe
2: da no kuma futu yero hangal jamisu ya krimi tawalan amso ina psaro
1: aduma ta
2: no kuna ngande krima ida tiran
1: kuna amrota numgala ningia kama numbana ai sama amrota masai wana mtin lewa na sulu amma kama mashima lusra nimin mashima kutu guda min wolo sai man kiji fanin ba kuku soro wajin amso da kama zaro zo duguna zan kutu duguna zan na makur kuma da sai rufe lazi aduma na yo dalin
2: yin yukrumin amso da darasu gwazai na soro le tiran da kuma ida
1: amku yo soro kana din zar kiske na kure di sidinya annan ka zoro da kamdu no su den aha dole amal rumin halin gala filimin dole jama su kalewan dawin
2: am kurewa muna futuro sai kinan gata jamin da karma idan da lamtas ganga za faida ta na sha done karma nafturam za sai ya jamin za su ha
1: am kure da am falliya kan falliya biya misal kan falliya ya na biya boy adai
2: kan butu so guzen ba
1: kan butu so ba biya ndo so ya na yara adi ba adi ya adi kaka adi a wana adi a akora na fallin kara communal chiro na sara communal chinde ai so common faida tun ne ni samai da tada ya tada kaman do ita da fallin ta ne samai fere ne samai audio stream ne samai
2: ai majin jitu so ai ma ba
1: ban jitu so ba a so ba kaman za hasada so dandal na lasha nam zana zan rumin birin da sama gairi zan ba zoin guje kaman za waja sadin da lor sachi ja del kaman da rozen sa kaman baladi ai num sawa sadin apiso communal sadin dokur dinari su num kana magawo hasada gawo da inda so biya kala zalawa ku ya yar na gulluma ya dai amso du hal kure dur wata nawo hallin gala dai su kamar dai bana san la san dai so ar kalen ya kure kamar dai bana san chaman awr dimina kamo yima sarin ma din mar fatti ba sana hal dai ku folle ya wallahi da kanu ran dai makalan no
2: kuma na sha kamar shi kinyariya awai andro gutuma da tanaso awjili atad fujin na son wajin no walja futuro le tikashin gwa su tun suro kan ga ndela
1: alle ta kashin gudu lamarin san mangawo ta dai to haldi su amaro ta ba su adi ni dima da ni jiro sai na da san mallamin ro san mangawo ro kala sanar malle ta kashin gudu kuma gulluma da ayyo ta risi dima ya ni do yin kula da dima da wanda ya desu le ni gulluma kuma da ni ro fulezin kuma da yar ba kamar reception addition tradition direction na adi ma na do kuma shin le ta kashin gudu ma dai ni sur wazin dai kam da hangal ganajin da ya wa kura sannan gawo yar wanda a zaman su ko zana nan bula da gulluma wallahi sai makin dawo
2: futu yiro yo nashadu ne sandi rashid ya ande soda au binyan de soda boni min nasha saye awa falland ya kore made futu ne sandi allaman glass wanda na de tiro fasa adrika anza zo a falland ya taksain saudu na wajida ta du wanda fasu ni sasambarin baro
1: kuri dinar tuska tanaya kan ma de wono dinar kuluro tirin ma nai fuska yi koyi ma ba sana de tuska ta wallahi
2: wani ma da falland ya taktin no walja kam lagozin yayi kam lagozin
1: a arma chaman samakilta December samakilta banatemba ya
0: ngalla masha Allah harami kruntunde to mangana ndi tamtam doni a bayanza ada gonwaro tanasu andro bayan kada sidina kala faida doin aman loyalan kuro adema to mangana darasa gonyanaro kruntu lenye flende doni kanure ada krnye isha fraskam shimada sana kan intimiro goy konyan

0: ngila harami krantunde tumailan bejun ndi tamtamduni flay yagana ba mai ada gonwaro awnde kan yarambe krantu kwa mi dirptu no sofras kam don yare timi allanti wal mana waya allan ndi abono ai drasuro gonon kuro ade ma futuro a futuwa andro sutine suro kananga ndelan krantu diwal dubonu ndi shima kuri uskufal diolar fal uskufal dio arask kuri lalao ma kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arask diolan andia fandwin krantu fras kam doni nyari ya timi ai naraswan mita fiskosko nota uwa lan krantuin na karao ngala harmi krantu ndi mangana ganala mashwal diwale beji assalamu alaikum
1: alaikum assalam wa rahmatullah
0: ngala nya karnya nduma na jin
1: ngala zo tuna ya anti be fatima ngulo ne ya ko tasalan manaje
0: ngala ya fatima ushe ushe fras kam yari atime anda karna ma
1: barakallah kirinya na tuna kamalu uliziya fara salam do zauro shilan kawai gwende su tuma nan ga kirin bi mamu injin bare
0: ngila masha Allah adu ngila ro kirin ya kuru fula nya do nye nye awado ne ngawlan tuna madan ro bayan na dimin do
1: a yo karin gina kan tirbe dio ko
0: ngila nya kirin yan ku yadin ai darasur gonum
1: a ku yan aw darasur gon ina da kiyatar wailan yayi shi kuma kinyeri da shi mana buru zu yanzu ana fallatarwa zu
0: adai
1: akai tambiya iro

Yeah, I'm not doing it.

0: Allah mai
1: ya baka azunda azunda naira 200 balla ma san mutan gudan mariya
0: ai abi gida
2: gila karto uso proskram ma hawara darasun ne karanturo nan diro tai danya skrinya na sara kristian star doctor allo isna dan proskram ma inde so da karanturo da ji kuru hutu da din diro hormatin ne dai proskram ma don darasun ne adi nan dia kurna tuwa nan dia tusum panata pasna karodan diro don yana kudina ita gurkin hatta ma ilmutun kudde aje kuro kuma lokton da gurzo hatta sa a rakamin tafiyu luko uskunna kadojin nalan kuro kare ande da chotto samnya da ji karantu faraskram de de borochejin amma kafa kliwa sulema barisa rakuswailan walte shebrin sorona da yana nan jiro koyo koyo su zo ne amdoni faraskram ma hauralan konza kanwa da rasone kupo soro sui bunu tacane kondwa nan da fajiranin tunan jiro gudunan aide kafa kliwa sulema raskrambandia horandia chai baro nan jiro brin soro to nyokute dagat gen